0: Show the evidence. Na naman na sa inyo hadya karon ang libro. Ipakita ng libro. Oh, ingon pa gani siya nga dili mo magmarites. Ingon po dahil si Matibag nga hindi marites to. The National Bureau of Investigation NBI is investigating. Karon asa naman karon ang mga nakita niyo mga ebidensya issue daw. Nga naman nga uban nga na lain man yun na ato nakitaan karon sa gipang show sa mga vlogger. Di ay mga nang loose dito nga mga flood control sa Ilocos Norte, di ay mga tulay nga wa nang ahuman, di ay mga lugar nga sa Bulacan nga natapos na ang project pero wagi trabaho.
1: Wala pa lagi na red flag lagi.
0: Diri karon nga mga tao nakaingon na mga tao nga wa man mi nakita diri nga project nga wagi human. Oh, wa man mi nakita diri project nga substandard.
1: Soko mga itong mga taga kuan kini mga taga katong nabaha di Taal. Soko mangani sila gani nga gibalbag na dinha nga perting liguna unta to. Da pila na ni kadikada ning kuan dia kana ganing riprap dia. Wa pila na kabaha among na experience diri. Wa gyud na naliki, wa gyud na diha ingon og nibigay ba.
0: May pay ang ilan na lang tagita trabaho ato nila katropang ala no, gina retrofit na lang unta to nila ba.
1: Gibalbag man.
0: Ginagdagan na lang tato nila, gisumpayan na lang tato nila niya, retrofitting na lang dayon. Mao man ay kasagaran kita himuon sa mga engineer, mga engineer guna sila. Kay balo na sila kun saon nila
1: pagpalitong mamalbag ta kay sa pagbalbag pang daan.
0: Dako budget.
1: Nay budget eh.
0: Dako na po nag budget.
1: Kanabitaw ang kontraktor bitaw na matingala ka nga dili pagani gubang kalsada balbagon. Mao man iya hapong kontrata balbag.
2: Bitaw.
1: Sabko na. Kana man balbagay, sabko na.
0: Gitagala sa boro. Day kuan kan naguna karon nga GenCon, general contractor. Tapos pasunod na subcon. Ikaw may sunod diri kay tig balbag kay imo na kuning ampaw. So ang sugilanon diri karon na katropang ala no. Nagugat diha karon sa istorya may kilang bigitan sa unsa magini kanang for hyping purposes lang ni. Or marites lang ni o kanabang unsa ba? Kanabang
1: pagdaot lang yun eh.
0: Kanang ginatawag bitaw nila nga trial by publicity.
1: Dito ko sa trial by publicity. Gusto lang i-portray nga ay mo sigig palabi o kanang luhod anang mga Duterte. Ang ilam ko na hona mga tropa, nagluhod ta. Kaya dili man iingon for the sake sa mga Duterte, mga tropa. Davao City, kay balo mga taon sa services sa to ang mga nangalagad po sa to address na pala sa Davao.
0: Isip mo kayo na itong atuang linglahon ang mga kaigsona na ito katropang alan, like for example, diri karon sa Davao Region, in particular sa Davao City, nga mingon ta karon nga, ayon yun natuhuin ang mga proyektuhan na kainiglo, inigtunob ni Moana, mukalit lang nagkahulpa. Di ba? Huwamang kita nakatisting diri katropang alan nga nadatugan taan yung mga construction gumikan kay substandard. Di may medyo maingon man ato nga doon na siguro yung mga kontraktor nga mga balbahutog mahadlok malugi ang ginansya ato pang alan ginakuan yun ginadaginot yun og todo
1: ginadaginot og todo niya tapos doon ay mga
0: kuan no doon ay saktong kuan gipakita dito karon sa mga inspektor nga panalitan Colbert ang size ana si 72 or 40 baka unsa ba no 36
1: depende
0: or 72
1: kung asa ni dapat
0: nya ang thickness or unsa ba no
1: na yung specification
0: ang 72 gibutangan og 36 kini siya klaro na siya nga di na siya pwede
1: tinunga na gyud
0: substandard gina kayo nya di man po na makapasar kay doon naman mga inspector katropang alan ang DPWH
1: before na i-award mga katropa tanaw na sila ang inspection team like for example ano yung ato ang Bangkiruhan Bridge 2 ba na Bridge 1 katao na nga gi-construct
0: kanang this may Bangkiruhan kining Hineroso Bridge
1: di ba niliki man na nya tapos gi-retrofitan o nya gi-reconstruct yun na nihilak ang kontraktor na katropang bricks. Ipangayuan og 2 million sa kining DPWH. Nagpa-interview na sa mo nihilak siya wala ko ginansya. Ay dili pirmahan sa kining tawag aning inspection, ating inspect no? Para mag-aproba. Kung wala doy 2 million. Hilak sila. Onya Listen mga katropa, kay pasado siya sa kining specification, na marin ay specification sa bakal.
0: Mm.
1: No, itong imong istorya ka ganina, nga kung kining tulayan ni, siyempre, alam magbakala ni mo niya ka ng G's niya. No? Datko, yun na. So, pasado. Karon kay niingon man ang kining taga-DP, i-appeal na guni o kanang paespalto, gikan diya sa kanang edge diya sa tulay, padulong nga tos tumoy tos bangkiruhan. Kawa naman tilabot.
2: Pinawa!
1: Naman to'y other pod nga budget daw dito. Gipa-appeal pa ganito. Iyari ganito ang gi-appeal bisag dili na maos iyahang kontrata. Muna nga, istrikto ang ato ang mga taga-DPWH mga tropa. Mutanaw din ha kung kiniba siya standard, substandard ba ni Udili. Hindi po siya approve. Lahi man ang ilang ginatanong ka ng mga katropa. Uy, sakto ang standard na gigamit yun. Nasa standard yun ha kay lagi. Ni pirma ko kay lagi, naaman sila gihat ng standard po. Ato ni balikan mga katropa sa itong pagbalik. No? Ato po niyong delikatan po niyong another na po nga issue mga katropa kay lampas lagi sa itong oras. Mag The Secret of Health muna tayo mga katropa. Mga oras mga katropa. Alas 8:07.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Kaklarik sana.
3: Exciting.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health. Santon Plus Gold.
8: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santon Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisunix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
10: Zaphone Plus Coffee Mix User.
2: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zaphone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaphone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zaphone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zaphone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zaphone Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Zaphone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zaphone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zaphone Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Zaphone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting! Pusay!
3: Wala kay load, be.
4: Ito ka!
3: Nakapag-reply, ano yung mga wala kay load. Yung ba, bisag na i-load mga katropa, may huwag ka nang naka-silent. Nabungol. Kinaga, ang maningilay mo ay kanaganing manawag.
5: Bullseye! Bullseye!
3: Naka-silent. Kamay na lang na mga katropa itong late nga makatubag. Ay, dugay na
6: pag-abasa. Huwag mga ganyan naka-silent. Nahabilin sa sakyanan.
3: Nahabilin sa sakyanan. No, mga common na lang na. No, uban diyan mga katropa. Nga wadyo kahibaw kung sa status gani mga katropa. Diyo, matubag. Bisig mo ik na lang gani mga katropa. O at kahibalo. O kanaganing okay pa ba o dili?
4: Pinawa!
3: Ay lagi ning uban mga katropa nga malayo na kay ka sa gugma, di na gyud ang reply nimo. Okay lang tanak imong kaila pero kaning imong mga kliyente.
4: Ikaw.
6: Timar bakana.
3: Di mo ta ni mga katropa, murag baliktad mi noon hinoon. Pagitabo ah. Mo reply lang unta pag hibalot ta kun say kuan ba kay at least maplaster po nato.
6: Sa pagtapal na lang man.
3: Ha?
6: Sa pagtapal na lang man.
3: Mo gani. Oy may buntag dai kang hinobyagon ba sini si nawala mo to yung kuan diri. Mo hang mensahe diri si bakit hinobyagon kay naki aron ng 70 araw ng bansalan siya, 74th araw ng bansalan. Napon siya pangutana diri. Pangutana ni Digo City Mayor Joseph Cagas kung asa napadulong ang Special Education Fund sa probinsya. Gitubag ni Governor Yvonne Ronya Cagas sa Digo City. Number one sa nakadawat o mga proyekto sa probinsya gikan sa SEF. Buti pa sa buta ni Katrupang Briggs. Ano mga tanang mga wagay kahibalo nga ikaw may number one na kitagaan?
4: Pinawa!
3: Si Ronya Cagas mo siya ang kwan.
6: Nangutana din ang Digo City.
3: Nangutana si Digo City. Ingon ni Bakit. Nasaan ni Bakit Hinobyagon. Nangutana ang Digo City. Kuno asa daw padulong tong unsa tingin niya? Asa padulong daw ang Special Education Fund. Ah, kining SEF. Sa probinsya. Sa tubag doon ni Yvonne Ronya Cagas ang butihing may bahay ni Mark sa Digo City.
4: Pinawa!
6: Kini yung pangutana ni Pun. Kini po ni mong pangutana Mayor Joseph Cagas sa matubag raman ni sa imong pangutana God.
3: Oh, lagi. Tubag gabol ba? Tubag gabol.
6: Pero ang pangutana paani unta Mayor para mag lisod gin mo tubag tanan diha. Kumusta na ang kaso, investigasyon sa kaso sa kamatayon ni Kapitan Bukol.
3: Kana.
4: Pinawa!
6: Unay, dapat nga ipangutana. Nang safe, matubag raman din na. SEP, Special SEP, Education Fund. Ang matubag raman na sa imuhang pangutana.
3: Ang record na sa imuhang tugkaran.
6: Lilia doon ang imuhang kuandya. Kanang local school board. Basig naradiha Mayor Joseph.
3: Nagtuyok-tuyok radiha.
6: Basig nara sa local school board da kay kaning ilis kini bang ilisbi local school board mo kuani mo ni say
3: pantapal ni sa kakulangon dias DepEd
6: palitan dunay kulang ang DepEd sa eskwelahan no sila mag-hire ang local government niya sila mo fund ana mo sweldo
3: mo ra di siya kanang kota lagi apo na siguro no
6: siya sa swelduhan na in town katubang alan ang kuana na local school board teacher nga funded gi swilduhan na dihag murag kuan kanang
3: swildo
6: swildo nga murag iya sa house helper.
3: Oh, oh. Labaw pa sa pangalawan dako pa nang sa house helper kay naka-fix pa karon.
4: Pinawa.
6: Ibang ka katubang alan ha, nay kaila na ko ba? Local school board siya nga nagtudlo. Pangutana siya dito sa iyang eskwelahan sa college kung pila iyang swildo da sa local school board. Mao ni siya. Ah, dako pa magsweldo ato janitor. Oh. Ang sweldo in town niya dito 8,000.
3: So, oh.
6: Dako pa magsweldo ang janitor kay ang janitor nagsweldo og 18.
3: Kana untang inyo hang kuanon kaluyan. Di ta magsalig na. Sa bagay ang Digo City dako naman ang income. Yeah, kay isa sa mga pinakadakog income gawas sa Santa Cruz mga tropa
6: ni Pasigarbo. Mayon na to katropa ngalan dako unta.
3: Dako unta siya income.
6: Dako unta.
3: asa naman na unta naman
4: eh. Pinuha!
6: Tingala rin po kung anong dapodil sa rin. Nagunay naman nino ni mga kagases noon.
3: Ingon nila.
6: Kung anong siguro mo ilang kontra diyan. Mubalik ganina mga Bautista. Hubagin mo tanan.
3: Mayroon naman ang mga Bautista karon pag hilom rin gumawa diyan doon. Ako na lang be.
4: Pinuha!
6: Kasi tinod na mga tao diyan. Nagpaabot na karon. Mubalik na mga Bautista diyan. Kaya nanarabagin na. Nag-umbaw rin ba ng isa?
3: Okay, kisa tong isang
6: mayor sa kwan, mayor sa Kiblawan.
3: Kiblawan. Nidaga naman nagdiago kwan, sulay.
6: Nidaga ng sulay, napildi lang.
3: Napildi lang.
6: Napildi.
3: Kung wala to lagi mapildi lagi, daog na to ba? Anyway, mga katropa, no? To na ng kwan diha.
6: Gipamigo maguna ninyo karon, naglisod na karon og unsa nay negotiation na nilang duha ni Vice Governor Mark og katong ni deputy si Jason, no? Jason ba to? Jason Rama?
3: Mayor Jason Rama.
6: Sa Kiblawan. Nag-amigo na hino na sila. Di ba, classmate man nato na katrupang Alan sa kanang training? Oy, training?
3: Ay, tama. Di. Sabay tag-graduate na na.
6: Sabay
3: tag-graduate. Sabay tag-graduate na na. Ayaw po, nawalay training. Ha?
6: Di si... Term na ni katropang Jubet.
3: Oh, si Jubet laman wa kay balubang sekreto ning ato ah.
6: Sekreto na to training.
3: Oh. Imo ba may bulabogon nga nag-training mi ang amo is confidential training. Na may city dia.
6: Nag-amigo na ino ni silang duha si Vice Governor Mark Cagas ug si Mayor Rama.
3: Mayor Rama.
6: Gumikan kay gipatay mangod na si Kuan, si Kapitan
3: si Bukol.
6: Dili ko ingon nga gipatay mangod ninyo si Bukol.
3: Basta gipatay si Bukol.
6: Basta gipatay si Bukol. Ako nagsulti nga kamo ang gapatay, no?
3: Basta kato si Bukol, namasangil lang ito siya mga tropa sa mga corruption sa Digos. Gipatay lang yun si Bukol.
6: Dito ingon nga namasangil, nag-expose.
3: Nag-expose sa corruption siya sa mga corruption diya sa Digos City. Mao to nga gipatay siya si Bukol.
6: Karon asa naman karon bi asa naman to karon tong asa naman karon investigation na diha. Now, isip mayor man kas Digos. Supposedly kung duna kay kasing-kasing sa mga Digosinyo, imo ginang tabangan nga dali adaw na niyo imbestiga bi kay ako ra bay napasanginlan ani. Usab bay ako sa
3: tabang ko eh.
6: Usab bay ako sa napasanginlan ani para nga mahugasan akong pangangong tinuod ba nga ako o dili ana ba, no?
3: Pila ka semana una mi what you day nanawagan og hustisya day. Hustisya, di ba? Pag mayor ka under sa imong supervision ang kini imong mga constituency na no. Isa ka sa manawagan og hustisya.
6: Igo lang ta mo hatag og bulak, ipuspos ginang bulak kay mahatag ra kag bulak unya wa gani ka nag paningkamot nga.
3: Mura manig bulak sa pasasalamat.
6: Hatag og bulak ipuspos sino nang bulak ka karon di nakatilaw hinon mo di karon kaisog sa babaeng Bukol. Nabuklan inoon mo.
3: Kuya raman ang babaeng Bukol, ha? Hindi na kakupensaan mga katropa. Anyway, dirita mga katropa, at saan ipadapli mga katropa, ha? Kay nakadawat inoon ko diri mga katropa o information diri, dako, di ay. Ngunong mungita man o SCF, PM ko diri ni Bakiet, Hinobiagon. Mo ni informante na to diri.
4: Pinawa!
6: Dako di natag?
3: 36,808,900 pesos.
6: Ah, kadako man din kayo ana de mayor.
3: Unya sa compare sa Digos City, Bansalan, Matanao, Malalag, Magsaysay, Padada, Kiblawan, Santa Cruz, Agunoy, Sulop, mga katropa. Number one ang Digos City, no? Nangita man asa na.
6: Number
3: one ang Digos City, ha. Number one ang Digos City sa budget sa SEF, Special Education.
6: Kulangan pa jud ka ana mayor. Kuhita lang daw na imong agawis diha kay total igagaw man na ninyo. Igagaw man na nimo ng Vice Governor diha.
3: O magani na bagot-bot ang Bansalan kay ikaduha di sa mga katropa. Ang Bansalan ikaduha diri katropang BRICS.
6: Lisod ani katropang Alan kay kuan ba kaning nagbitbit sila kagas nga masikat pa hinon ang katong mga dili kagas gyud mismo.
3: Mao gani.
6: Katong pareha nang Eric Agbon kagas boy. Di. Murag mura na ni kagas, murag mao na ni tinuod nga kagas kaysa kagas mismo, ha? Joseph Kagas.
3: Naamang ko ikon, kagas boy ni, kagas boy. Kuntoon nila kagas po.
6: Mas mo pa hinoy dunay kasing-kasing sa matuod nga kagas. Kining kining nag-apelido kagas murag nawa na kasing-kasing sa pagkakagas.
3: Sayang, sayang mo diyan.
6: Ah, istorya lang niya to Mayor, ha? Mayor Joseph, istorya lang niya. Kun naminaw ka karon diha sa Digo City kay kusog dito signal diha katropang alan.
3: Uy, abot na dito sa padada mga katropa, lipay na kaugangan kaya nga to adang radyo mga katropa madunggan na.
6: Madunggan na. Kay gilubag maguni katong kuano gilubag ba?
3: Napaborta diha sa ilahang lugar sa una magun mga tropa matabunan magutoram gud katapad katropang bricks katong 97 patosona.
6: Actually ang amo ang tower gibutangan na nimo kanang silver sa sigarilyo mo na ni kusog.
3: Siga kayo.
6: Di ba mamanay ko pag mohis gani katropang alan na to ang radyo sa una butangan din nato kanang ngita din tag silver sa sigarilyo.
3: Solusyon na sa makaraang tao. Siga sa kanang sinaw-sinaw sa sigarilyo.
6: Sinaw-sinaw sa sigarilyo ba? Himoong kuan, himoong antena.
3: Himoong antena, isumpay-sumpay. Ay, dito mga katropa ba? Naunsa naman taon na yung katropang bricks.
6: Diyan to saan yung pabasaw ni mga misis diri. Oy, kay luway kayo ni sila. Kaya nagigugihan ba nila nagsulat? Si Ma'am Lia Mandalay sa'yo. Morning, Sir Alan and Sir Bricks. Updating okay na, Sir. Sir Bricks, health is wealth. It's just lifestyle. Ma'am Lia, good morning ni mo, Ma'am Lia. Si Arnold Altivo, good morning from Coronadal City. Oy, may agada sa mga Coronadal. Ang ato mga uto diha, no? Sa Coronadal City.
3: Baulinti man.
6: Si Floro Lamparas, maimbuntag mga katrupa, watching from 76-A, Bukana. Ay, kining rebirth, no? Reborn.
3: Reborn.
6: Si Sir Floro Lamparas. Karoon na ni kabalik ni si Sir Floro ba?
3: Wait, tama. Taon-taon na kung nagkanoon ni Floro Lamparas.
6: Siguro
3: na. Sa may Bukana area.
6: Malay na to. Nagbakasyon po ni dito sa United Kingdom. Pareha ni katrupang Roger. Pagpangan,
3: Malay na to. Huwag ka nang dugar siya katultol mga katrupa. Kaya karaan siya puntong dayo to yung na...
6: Ako na ba natong ingon si katrupang Roger? Katrupang Roger, dako, no? Kaya nag-drive man siya dako dito nga bangod niya. Murag, natabunan siya sa Manubila, katrupang Alan.
3: Lima lagi na ka-online, gipatong.
6: Natabunan niya, ingon po tatara ko, maabot sa imong tiil. Ang pidal.
3: O niya ka nang katapusan na ganing duso sa bangko. Di niya po maabot.
6: Ato ang kuan pare, amping da pare ha, amping da pare sa kuan sa United Kingdom. So good luck sa imuha diha, God bless. Si Gloria Malala Apelo, good morning nimo da Ma'am Gloria, no? Si Juliana Liano maayong buntag, Sir Bricks ug Sir Alan. Si Randy Santisa is listening pod, Sir. Good morning nimo Sir Alan, no? Si Barangay Kagawad Romeo Tano, katropang Alan, Kat Bricks sa good EM. Sa gihapon na minaw mi, why po us sa pagpaminaw ninyo diri sa Barangay Sirib, gikan ni Kagawad Romeo Pangoy Tan sa Barangay Sirib. Sirib, di ba diri man
3: kana Sirib po us.
6: Kana bang Sirib katropang Alan, diri ba na agyon sa Tamayong, no? Padulong ba na?
3: Sirib.
6: Sirib o?
3: Murag na ay agian na po din ha.
6: Murag duldul naman siguro ni sa
3: Tamu. Kalinan, sa Kalinan man alikod.
6: Ah, okay, Kalinan.
3: Ay, Sirib.
6: Sirib Kalinan man eh. Oh, Sirib.
3: Sirib Kalinan.
6: Sirib Kalinan.
3: Naupo Sirib Giblawan.
6: Diri ni sa Davao ni.
3: Sa Davao, Sirib Kalinan. Diyan na dapita padulong kadto sa Glory Mountain ata.
6: Posible. Kining kuan, well, manadungog na ko ni diha nga siling-silingan na ni sa kuan kining Tamayong. Gloria Malala Apilo, good morning Sir Alan, Sir Briggs, Flores, always listening gid siya sa Bullseye. Gikan sa Bayugan City, may buntag kaniyo mga taga Bayugan. Si Alan Kanyite, may buntag katrupang Sangay ug Briggs.
3: May buntag pa ni Modia.
6: Si Juliana Liano, may buntag Mati Davao Oriental. Pra Mati Davao Oriental niyo, may buntag din ni mo Ma'am Liana, Ma'am Juliana, no? Mga taga Mati diha karon nga naminaw, may buntag ninyong tanan diha. Abot ay among signal diha. Sa Facebook.
3: Sa Facebook, sa Facebook.
6: Si Hinobiagon, Bikieta Hinobiagon, maanyag na kabuntagon, mga katropa, happy 7th araw ng Bansalan. Okay. So, amping-amping mo diha, ayaw kayo mukaon og matambok, ay basin og kinirbang pista katropang Alan na grabing humba. Grabing humba na nga, gauyog-uyog lang tambok, no? Di magpalabi kay basin o niya og hospital ang atong landingan. Pangutana ni Digo City Mayor Joseph Cagas kung asa na padung ang special education fund sa probinsya. Basa na nato ni ganina, no? Si Joseph Lumarda, good morning katrupa. Si Harold Salang, shout out watching from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Si Mamery Grace Cruzada, good morning katrupa. Bullseye Sir Alan and Sir Briggs, God bless. Si Ronaldo Dizon, good morning Sir Alan. Good si morning. Mary Grace watching from Bagugalira, Amping Tang Tanan
3: mga katrupa. Oy, Mary Grace, wala pa ko kay Gika sa pero kuna kay kuan diha,
6: nagpot na. Bantog ra nga dagang kay sag Mrs. Dili na ningil na day ni.
3: Oh, may buta nimo. Sa sabi ko siya hagod nga Gikasan. Saan nga ulan man tagagabi natanggong midiri sa kuan sa Coastal Road
6: di nawala signal
3: nawala signal
6: nawala signal kay Ma'am Grace basta uwan man gud Ma'am Grace murag higupon ang signal sa uwan
3: unya nga kung kastinanan dito sa silingan namo sayo kay nanirado
6: sayo kay nanirado andaman na lang ang imuha mga bagong inihaw diha Mamery Grace.
3: Bigot ta ihawan anig bago ba? Huh?
6: Kay parang makaanhan na po si Katrupang Alan diha. Okay, so diri ta karon Katrupang Alan sa ato ang sunod na to nga hisgutanan
3: ka. Mo break sa ta Katrupang Alan ato sa ning ato sa ning ipalusot sa nato niya una ta di ta madisturbo niya ha. Sige. Nagwarawaran ng ato ang technician. So, balik ta mga tropa, kini ato ang isgutanan, kini gatosan ka, o sa ni? Ha? Asa na to? Wala mo nun akong kuan diri? Diri.
6: Di mga gatosan ka mga kuan. Gatosan kini ka mga bank account nga gipang
3: contractors.
6: Gipang freeze sa EMLC.
3: Kinsa yung taon ni mga kontraktura ni, kalo ibang tanit. Di ta ni maka-bidding ni, kaya nara ba ilang kwarta niya sa banko, no? Pagbayad sa bidding, chiki-chiki na raba na. Ditong kinas-cash yun mga katropa ba? Lain man ni karo mga katropa, kaya kung cash ko namatod pa ang imuhang dala, daog na scatter.
6: Pinawa!
3: Dito sa bangko, wala mga katropa, chiki. Anyway, mabalik ta taon-taon mga katropa ha? Alas 8:35.
2: Klariksana. Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Bisag usahay dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
5: Bullseye! Anyway, mga katropa, dili ta mga katropa ha, sa ato ang isigot rin mga tropa. Okay.
6: Isigot may pangwarta diri.
5: Pangwarta diri ba?
7: Pinawa!
5: Mga kontraktor. Dinamutan na magugasa na ning traktor ni... Kini akong kapartner mga katropa, traktor ni siya.
6: No? Walay kon.
5: Walay kon. Onya, nagsigi siya kwinta o unsaon pagguyod itong iyahang traktor yun. Napa ito ligid to? Ha? Napa ito ligid to? Imuang...
6: Napa ay ligid to?
5: Ang kisa may nagtuog hagag.
6: Nailigid dito sa Bukidno, nailigid sa may Maragusan. Ang problema, kung kuha na ba, nalaya na baka itong bagon in town dito ng kalabasa? Kay gigilataya na itong kalabasa.
5: Sige na ba, sunod-sunod si mo si Tanini kay paliton.
6: Lagi? Nige si Master Tanini. Birthday na ba nito ni Tanini, no? Atong naging adlaw di ay?
5: Waman nagwan. Pabati-bati na di ay. Waman.
8: Yung siya na birthday!
6: Si Master, tiguang na yung ka-master.
5: Ilintano naman kayo.
8: Kinsa ng birthday?
6: Nagdalig, gimingaw ko ni Master Tanini ba? Saan na kay Naong ato, no?
5: Kalimot na ko. Ang ako limalimtan dito, katong i-alimpura yun.
7: Pinawa!
6: Kasi yung lagway, babasta kayo kung makita na ko si Juan, siguro si Senator Bato de la Rosa, murag maumao. Murag maumao man ito yung lagway.
5: Di yun, mutapad siya si Rubin Padilla.
7: Pinawa!
6: Di na naman siya matapad yung mga upaw katong pangalan. Oh, kana mga pagong, no?
5: Ay, nako. Pero kinengi praise direk ron katong pangbrigabi. Kini, kini. Kadaghana ba ni ka? 100?
6: Ha? Doon natin yung mga kuha na ni ba? Natingala taan ni ba? Kay gipanghambog nila nga sa MLC nga nag-praise ko na sila. Pagkutana na ito, ano ko niyo sa kay kaso? Wala ko na police power ang EMLC. Wala yung police power.
5: Pero ilang ginapahype ni karon nga... gilang ipang freeze kaya na ay mga siyempre mag freeze gani ka nadyo kay mga nakita din ha nga medyo katingadaan
6: tanawa rin ko katong pangalan na paminawi o pila ka kung ano bank sige accounts daw. Ni 1,193 ka mga bank accounts.
5: Ang grabe po na nga
6: alalambigit ni sa mga gilambigitan ni sa mga private contractors o sa mga naglingkod ng mga kong kontraktorista. Kontraktorista.
5: Kontraktorista. Mga congressman na kontraktor.
6: Asa ra kadya katong pangalan nga di isa ka ko ano kini usa ka party list nga kontraktor kuno representing the contractors. Ya, tis kadagha kadugay, kadaghan kay mga kontraktor ning Davao. Wa man kita kadungog aning tawhana ning nagayuda ning ato sa mga kontraktors katong pangalan.
5: O ba?
6: Kani mga kontraktor ba?
5: Mauro ba?
6: Kani mga kontraktor nga gagmay small contractors. Kana mga nagapanday og balay, magkontraktor man na sila.
5: Oh, kana sila hapon na sigon sa ilang kapasidad.
6: Nagakontrata og kanang nagakontract og comfort room CR. Ngayon ni Mayor Tata Sala, ang yung nahatag diha nga proyekto ko raman comfort room raman. Oh, ipanghambog pag ina niyo nga ang yung nahatag nga project comfort room ra.
5: Amo pa magina ini duro.
6: Iyon siya nga mas maayo na lang gani kay gitagaga comfort room kay kung wa na gitukod. Asa man mo adto na mga tao nga mogamit og comfort room?
5: Magamit ra diay.
6: Wa man ka nagtukod og comfort room, nanganad man ka. Nanganad man gastos diwal-wal nga way comfort room ay dito.
5: Naon sa matawa na ang comfort room dito, duha ra man ka tabla. Dito ni magitukod?
6: Kini karon mga lagi kabalak-an na to ni kay mga uso na day karon kaayo katropang alan nga makung kongresista
5: kontraktor
6: pa gyud. So sato pa in short corner ginila tanan katropang alan, di kay makorner kordon gyud
5: sila ang mga project control sa budget na o karang asa ipalusot o kinsa ba ning dapat nato nga hatagan nga kontraktor, di kami ra gyapon.
6: So 1,193 ka mga bank accounts. Diaw, gawas mga bank accounts gi lakip usab dinhi karon pag freeze sa naisgutan nga buhatan ang 367 ka mga insurance policies.
5: Oy.
6: So ang kontraktor magkatrupang alan kung mangontrata sila, mao man gini patakaran nga dapat do na jud kay insurance. Kay in caso dili na matrabaho nimo kay naubusan ka og kwarta kay daghan kay mga yugtong.
5: At least insured ka.
6: Daghan mga yugtong guni katrupang alan sa mga kontraktor in town pod purya buyag. Mangayo si Tan, si kapitan ba? Mangayo si Hal, konsihal.
5: Si konsihal.
6: Mangayo si Yur.
5: Si Wadwad.
6: Si Wadwad. Mangayo, daghan kay mangayo. Napagi mga der, mga commander.
5: Kato si der, yun na dapat nato na malintan, ha?
6: Daghan kayo. Tapos sa si commander, nangayo si commander. Sunod, si commander nagapangayo. Di, nahatag na magkukumander. Lahi man po ni.
5: Kining amua, lahi man to kang commander. Kini kay assistant man.
6: So, mahita mo intan, makaluloy mga kontraktor, ani. 255 ka mga motor vehicles. Motor vehicles sa mga siguro mga heavy equipments ni katrupang alan. Unya mga real properties
5: apil sa gi-freeze.
6: Sa 178 ka mga real properties, yuta og mga balay.
5: Ato pa gipiangan yun ay pagmayo gipakabang pa.
6: Ang loy ani
5: kini mga kalihok na.
6: Mga balay ani yuta katrupang alan kung loan no? Loan. Tapos sa ang imuhang sapi awan na mapuyo jud kag payag-payag. 16 ka mga e-wallets, di ba kanang GCash katrupang alan?
5: Online.
6: Kanang electronic wallets, no?
5: Like for example, yung GCash na to, e-wallet man eh.
6: Dili ka pwede ani. So wala ni dili. Ang kinatibok ang kandidat nga na-frozen nga mga assets sa tibok flood control scandal ni abot kini og billion-billion ka peso. Kining mga balita abot lagi katrupang alan. Billion-billion lang. Pilang ihatag yun ang figure o pila?
5: Wala ginagingon na ito ba nga walay figure? Kaya kung
6: ano nga sa daba pag 1.9 billion, klaro malagi ka isbalita.
5: Sa 1.9 billion, nakahipag maayo, murabag mo na'y dakong sala sa Tibuok, Pilipinas, Davao City.
6: Ngayon kag billion-billion, kung ato ning subton katrupang alan, that is trillion. Di ba?
5: Billion-billion.
6: Billion-billion-billion. Murag, kuwani, kanang infinite nga billion ba? Walay pagkahuman. Sa ato pa, musangko gini og trillion ka peso.
5: Dirito gi sangit nila tong gingon og trillionis nga nawala.
6: Now, atong gi pangutana diri karon, wala din ni sila pasaka kaso, gipasakaan ni sila og kaso. Gihinahinay kuno ni sila pasaka kaso sa ato pa, murag inyuhang gi kuan dinhi, murag inyong gihiluan no.
5: Gihinahinay pagpatay.
6: Ginahinay pagpatay.
5: Tanaw e, si mo ingon og napatay na bilyon diha.
6: Ginahinay lang niyo nagpapasaka unsa man ni negotiation purposes o unsa ba? Di ba? Now, diri karon sa mga daghan man ni kaayo karon katrupang alan kay hapit naman ang atoras. Na
5: kinsa ni mga gatosan,
6: nganong wala ni sila gipang dakop. Gipang dakop na. Kay ang ila diri ilang ila diri karon ang king and queen kuno sa construction. Kining si Sara Discaya. Ang akong ginakuha diri karon katrupang alan no. Ang akong gikalagutan ani ba? Kay kinsa man ni nagpasaka og kaso ani? Ingon karon ang nagpasaka og kaso ang DPWH paghilom da DPWH.
5: Hala! Anong DPWH man nga sila may naghibaw din nga nagcontrol nga kinsa ning padaogon nila nga kontraktor,
6: di ba? Balaan nimo katrupang alan. DPWH di pa Department of Public Works and Highways nga, sila may utor ani sa korupsyon. Tanaw ra gud kinsa kuning mga opisyal katrupang alan nga involved diha nga naapil diha karon sa pag freeze ang ilang mga katigayunan.
5: Bidabe?
6: Si Brice Hernandez.
5: Oy! Ang katong tag 100 million nga mugasto sa casino.
6: Katong sugarol nga si Kwan. Si Brice Hernandez.
5: Diskaya. Ay, Diskaya si, si Hernandez o si Kwan na.
6: Henry Alcantara.
5: Si Alcantara. Otro pastor sa casino.
6: Kaya kung panuway ani. Gamitin pa siya simbahan. Katong pangalan nga nag-donate kuno sa

0: Henry Alcantara. Ani Alcantara. Alcantara gina perminti madunggan
1: ba? Perminti na Alcantara eh. Oh. Tapos tunog na kayo na pangalan.
0: Ingan pa sila. Kuha na ni, kaning taken na ni.
1: Oh.
0: Oh, sato pa kung taken na katropangalan. Wala na ni.
1: Na na.
0: Wala na bidding na.
1: Wala na.
0: Imuha na oh. na siya.
1: Oh. Baga nang nakaprepara
0: imuha na. Imuha na ni, pero nangayo sila og
1: commitment.
0: Upfront ang term nila, upfront.
1: Ah, upfront.
0: Oh, dunay commitment. Upfront and commitment. Oh. Oh. Now, upfront, dawato ni man nga project pero dapat mubayad ka og money ang kantidad.
1: So wala ang, na kay bidding-bidding na.
0: Ang project dito, project cost is money siya ang dako nga kantidad. Kuha ni siya kining nagkantidad ni siya og 50 billion kubali, kibali. 50 billion. 10% of 50 billion how much? Kuan? Naapod na sa mga
1: 500.
0: 500 million.
1: 500 million.
0: Maupo na karon ang mao na imong ihatag.
1: Ah, grabe. Bato ra di ay nga murag wala lang magkasino nag 100 million a
0: day. Mao na imong ihatag tapos bahin-bahino na dito sa kay naman na sila mga kuan diri, naman na sila
1: mga rata-rata.
0: Oh, naman na sila mga abantiro diri. Mura man yung mga minero ni sila katropang alan, mga abantiro nila nga hilig po kayo ga 4%.
1: Nakahagdan-hagdanan na.
0: Oh, nakahagdan-hagdanan na. Oh, so money iha dito, money iha, money iha. Bain-bahino na nila porsyento-porsyento katropang alan. So mo na karon kini pangalan ni Henry Alcantara, dili ba ni tabaghak ning ani katropang alan? Kwarta ba
1: nas gobyerno? Witness man ato na.
0: No. Huh? Now, kini bitang people's money, making money out of people's money. Oh, mo na sa karon katropang alan na nahitabo. Tapos ang naka-badshot diri karon katropang alas sa tong gobyerno, aning gobyernoha karon. Kay gihimo pa gini mga state witness ni mga tabaghat.
1: Okay, nating ala ko.
0: Siguro katropang alas kung kita karon.
1: Halimbawa,
0: ikaw karon ang presidente, ako karon ang DPW secretary. Ginalat-an ko na ning panuway ni. Tabaghat kwarta ni si gobyerno ni, kwarta ni sa mga tao, mga magbuwis nga yan o. Iyan nga kwarta tapos inyo ang gi-enjoy.
1: Masabta na to ni katropang Briggs karon looy ani ang kontraktor.
0: Ang mga kontraktor katropang Alan, siyempre kining mga negosyante mangod ni sila no.
1: Musunod man lang ni kun Said Mando sa DPWH.
0: Yes. Muubay rin ni sila sa current sa tubig katropang Alan. Kung asa sila ano dito ni sila. Okay. Basta makita lang doon na lang ni ginansya gamay, pais na ni.
1: Ang ilaha diya, minoldi rin ganyan, lang ginansya. Basta kay naalang among pangalan diya, makakuha may project kasi sa wala.
0: Kaso lang kay daghang kay project ni si Sara, kisa tong pangalan to si Sara Discaya.
1: Discaya. Ang mga Discaya.
0: Kuan po ni kining mura po ni Ilunga ning Yates kay naghinambog po gipalit ako ni kay namago ni si Payong
1: Bulls. Ang payong niya million po.
0: Gipalit ako ni nga sa kinana ni kay tungod lang sa payong. Tungod sa payong sa mga garaon po kayo ba niya tapos di karon puro sa ni loan.
1: Nisugod ni kagara ni sa dihang gibuhi na ni siya sa DPWH. Actually, binuhi raman ni sila kaysa una.
0: Oh, binuhi ni sila. Mga ni sila mga bantiro lagi katropang alam. Tapos, nakatigom na.
1: O niya, natunluan ng naning klase ng sistema.
0: Pari-pariho rin sa katong kuan gud sa una gud, katong confidential fund, dili, katong countrywide development fund, kani-kani atong ang sa mga kongresista iagi nga to sa mga foundations
1: sa CDF pork barrel naman to.
0: Pork barrel.
1: Oh.
0: Di ba na priso tong kuan karon katong hantud sa pagkakaron tong babae grabe na nagkuan-kuan nang nagpatong-patong
1: si nang kaso. Katong magbuhat og foundation nga wa di ay.
0: taga Misaya pa yan itong bayhana to ang iyang bana to di ba?
1: Inosente man kayo to.
0: Oh di ba official to
1: og
0: sa
1: Gagway.
0: Oh. Pero how they kay mangwarta ba? Mangwarta nila, kwarta sa mga tao lagi.
1: Napulis.
0: Sinapulis. Sinapulis. Mao ra ning pormaha. Kanon kini si Henry Alcantara, gihimo pa gidino nilang state witness. Si Bruce Hernandez gihimong state witness. JP Mendoza, procurement officer. Ti amo na procurement officer katropang alan mo ni sila mo ni nagapangita karon kunuhay o mga Pander, kinibang project, kinibang contractor. Mauni sila mga sa procurement. Mauni mamalit man ni mga materialis ko.
1: Mauni, gitawag na itong mga gang sa sulod din na sa ilahang opisina eh. And, siyempre, galamay rapo ni in town ng mga contractor.
0: Yung matukan ni katapang alam nga, kuan ra? 25 billion ra. 25 billion.
1: Dili trillions ang ginapangita nato oh. Karon.
0: Trillions mga projects ani karon nga giunsa ni kanabang.
1: Ang ako lang nakuratan ni katropang Brace no kay

0: as per the complaint ni sa DPWH, di ba? Ipa-freeze ni, ipa-unlock ni. Ha?
1: Now,
0: ang DP mo ay nanguna ani sa pagmando.
1: Ang kaluluya niya karon katropang alan no. Siyempre dunay mga negosyo nga mo come in basta dunay kwarta nga nag-ung-ung no. Mga negosyante mangita gi nagpamagi unsaon nila ni nga ma ilan ni masungkit. Kumbaga ma kuha nila ning nahisgutan nga account.
0: Ayan.
1: Karon kini mga kontraktor naning kamot ni. Ang pinaka sadan ani kining pinaka kuan ani pinaka dako gid og salaod nga tubagunon ani karon kaning mga taga DPWH. Nakita naman nato ni nga mga taga DPWH nganong wa nyo ni gitunaw ni dapat ipaliksa na ninyo ni pison.
0: Ayaw kay witness na sila
1: ini mga tawhanan ni kamo day kuan ha kamo day kinibang tungaw sa tungaw kamo day tungaw aning panudlanan sa gobyerno.
0: Kanang ibang uli nila ni Bryce Batog, ni Alcantara, katong panahon nga naay restitution na gidaw, katong 350 million, nga gibalansi-balansi pa. Asa man niya gideposit na? Di ba wala man na gipang deposito?
1: Kaya itong gobyerno ba, kanibang manegosyate na atong gobyerno katropang alan. Dili kayo stricto ang ato pamalaod. Mas maayo pa itong kaniato siguro katropang alan nga death penalty bitaw during sa time ni ERAP. During sa time ni before ERAP si Ramos, di ba? May death penalty. Sarang-arang pa to kay medyo muraga mo kinto ang mga tao.
0: Muatras pa mga tao ato kay mamatay ta ni. Hindi mga katropa, ugma siguro oy, ugma sabado naman katropang Bricks.
1: Kailan kay iniguman sa ugma, sabado man ugma, iniguman Domingo na, himan Lunes na, balik ta Lunes.
0: Balik ta Lunes.
1: Balik ini. Kay si Master pa na nahuman man ang kuan nahuman man ang Biyernes. Ugma human ang sabado.
0: Balikan gyud ato ni.
1: Balikan ato
0: ni. Nya kining reklamo diri nga gipaabot sa tuwa mga tropa ani mga taga Davao del Norte na kurat na raba daw pod ning taga Durico. Ang Durico is mati no. Sa
1: Davao tama Durico Davao Oriental no.
0: Niabot na pod daw dito mga tropa ang Abuitis Power Company.
1: Nabot na pod.
0: Murag makuha na po nila ang Durico. Okay, successful man sa diri mga katropa sa kininga del Norte, magamit na po ang mga politiko. Ang mga politiko na po may tag problema. Kamu mga taga Durico! Hindi ko makahatag kung isakto na servisyo. Gisinggit ni Governor Tono Dre. Kamu mga taga Dasurico! Niya yeah, katong isa ka negosyante dira tong nganla mga tropa kay ginulsol naman to.
1: And the Surico, and the Surico sa Davao del Sur.
0: Ay, the Surico Davao del Sur man.
1: Maabot na po ni.
0: Nordico.
1: Dili madugay katong mga ala kasilingan na kaya ning Davao Light ug Santa Cruz.
0: Mas madali ko no mauna ang Santa Cruz.
1: Malay na to. Maingon karon ang the Surico eh, dili na to makomplay kay daghang kay planta diha Mayor Tata Sala. Pwede ba may matabangan mo? Di ang total Davao Light.
0: Dali ra kay Davao Light. Makakuha na ni.
1: Total ang
0: solbad.
1: Abuitis Power, doon na sila yung hydropower plant diya sa may Santa Cruz sa Davao del Sur.
0: Labon kay Unay.
1: Doon na si hydropower plant diya sa Santa Cruz.
0: Manikaroon, sige. Sa sunod na ito ni Kuan mga katropa, kaya nagpaabot sa Tuadre, nga si G.I. Otentico Garcia, after nakuha sa Davao Light ang Nordico, magpamahal na lagi, wala ni sila pang gabae. Napod diri mga katropa.
1: Di pa man kung sila mo ila gaba katropang alan. Oh. Ilan na sila gaba kung nagsangkiig na.
0: Sangkiig na. Si Van Sanchez, ilan na po gilihok ang Durico yata. O mo lang gini. Blank pati ilang Vico ngari, mahal na po kayo. Tinood yun, di ay grabe ang kurinti karon ba, permi dako ang billing. So, nagmahay na mo, kumbaga. No? Actually, ang Davao Light, nagrason man sila. Nga tungod na kay nagka-problema po ang NGCP. Nagka-problema po ang source. Pero from 8 pesos to 14 pesos, mura, grabe na po. Pasauna, pag mag-increase na gani, makurat na mga itag sintabos lang. Naroon kay katunga yun ang increase. Ay mo kabalaka diya, kaya di man lang mo nag-iisa diya mga katropa. Kami man po dito sa Davao City, naman po ni amo, dili pong increase. Amo man ang isabot. Tagay po na ninyo pagpanabot ng DLPCO eh. Hindi rin napuno namin sa pagpanabot.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sige na lang, gimmick sabot.
0: Hindi tagsabot. Tagsabot-sabot!
1: Kaya bisan, unsawa na mo pamati. di man ginamo masabot. So, di ginamo masabtan. So, amo na lang ginasabot.
0: Di man dyan natin masabtan, mga katropa. Di, ato na lang sabton.
1: Gapon, ay, reading na sa Davao Light sa amo ang lugar, katropang Alan. 739 times 13.
0: Times 13. Grabe, Tracy, magyurita, no?
1: So, nabimilan na yun. Ingon ka, katropang Alan, sus pastilan. Ang imong ginapanlimbasugan sa pagpanrabaho, Igor ay bayas Double Light.
0: Lagi.
1: Mas dako pag, makaon si Double Light sa tuang hinaguan, sa tuang trabaho, katropang Alan, kaysa tuang matigo.
0: Nagmahay lagi ko, katong i-offeran ko, katuganing solar power, gani, katropang Bricks, barato pa to eh. Napato sa mga tag 35,000. Naroon, nag-inquire ko, nanaman din sa tag 280,000. Pinawa! Bisin, nanggapon mga megawatts nga ilang ma-produce nga makalibre na ka sa imuhang refrigerator,
1: tinawag ilagay yung tanaka ito pang Alan nga, kanang ang offer comes
0: only once.
1: Will and, knock your doors only once.
0: Opportunity knock only once. O niya, karamang katropa, wala na. Tawag mga katropa, forgetting those things na lang which are behind.
3: Pinawa!
0: Anyway, mga katropa, maraming oras. Happy weekend natong tanan, ha? Sangalan na lamang sa tuang Redibo Campuersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ako si Alan Abayes.
1: Alam sa mga negosyang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Bricks Flores sa magbiling ganito sa kamay buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Sugmoingon.
0: Kamaturan ang sandigan.
2: Bullseye! Bullseye! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!

0: XFM. XFM.
1: Ka Clarix sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, na, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung matestimonin yung alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: Extra Clarix sana.
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imidya, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghiskot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
8: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 9.11 sa buntag.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga bansang pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: una sa tanan dalay go nag Dios sa katapusan mga katropa. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa mga katropa nato asa maga nakaplaster karon Luzon, Visayas, Mindanao. Asa ka nag monitor, nagsubaybay ning atong pagpanaguban-uban karong adlaw mga katropa. Dali lang gihapon sa programa Sentro. Alas 9:14 na sa buntag mga katropa, laing adlaw na sa batong pag-aubanan. Oy, thank God it's a Friday. TGIF day karon mga katropa. Adlaw nga Biyernes sa pitsa 18 na ning bulan sa Setyembre tuig 2026. Uban-uban tagikan alas 9 sa buntag mga katropa hangtod alas 10 karong takna. Oo, gadagan na po tag mga isgutan ng mga impormasyon, mga kasikas sa dili lamang Dirisdakbayan sa Davao, apan sa tibuok nasod mga katropa. Again, good morning sa mga katropa nato diyang ganina pa nakasubaybay. Sa mga katropa nato nga ganina pa naka-standby. Grabe, ano, alas 2 sa kadlawon pa lang. Nag-monitor na sa tuang frequency mga katropa, 89.1 XFM Davao. Ayan, good morning. And of course, makigduyog sa programang Sentro karon, makiguban sa tuang programa mga katropa ang inyuhang Lamuro Queen. No, sa ngalan ni katropang Jasper Magon, siya inyong Lamuro Queen mga katropa, maguban-uban ta katropang Juvet Espanyol.
1: Ang lamurok mong mga aping diha ako patay darling.
0: O, diha gyud ma-impas gyud no, sa lamurok nga aping mga katropa. Anyway, mga katropa, wala po ta na ginusara kaysa since medyo pigano man itong oras. Nagpanikad na ni Driskilid, mga katropa. Ato makauban karon, wala ta na ginusara. Kauban niya po na totoang small but incredible. Katropang Marvin, ay wala, kulang. Professor Marvin Ebano.
2: Eto na, eto na, eto na.
0: Ano na gyud gi career na gyud katropang Marvs. Good morning katropang Professor Marvs.
3: Yes, anyway, good morning to you Miss Juvet, Espanyol professor.
4: Ah, sa manimong baring katropang Juvet.
0: I forgotten na naman. Hindi na naman ako professional look ngayon.
4: Okay lang, at least ang pagkalamurok di mawala.
0: Oo, ana diyan mo gyud ang pinaka importante.
4: Ayan, good morning mga katropa sa tumaka igsuunan nga pabiling gihapong nagapaminaw. Ilabi nato mga avid listeners mga katropa dinhi sa XFM 89.1 Davao City. Ayan na, adlaw nga Biyernes na yun. Nadayon ka, tropang
0: Juvet. Nadayon kay nadayon man ang Webes kagahapon.
4: Oh, na. And by the way, facts lang. Kung sa ba ang ginag-celebrate karon sa September 18?
0: Oh, of course, katropang Mar.
4: Ang ginag-celebrate, World Bamboo Day!
0: Oy, World Bamboo Day?
4: Yes, World Bamboo Day. Ang bamboo. Na may bamboo nga singer, banda. Kani kay kawayan dyan ni mga katropa.
0: Ah, World Bamboo Day day karong katropang Mars.
4: Ngunit kung inyo pong alam mga katropa, ang bamboo ay isa pong tinaguri. Ah, di basta-basta mga katropa.
0: Wala pang professor na gid katropang Mars.
4: Kini kawayan manggod yun na himo ni sa uban nga nindot nga kinibitawang inspiration sa kinabuhi.
0: Oh.
4: Kay ang bamboo, no, biya ni ang gina-consider nga the biggest grass.
0: Oh.
4: Biggest grass of all. Mabana ka daw kanjo.
0: Oh, lahi po tong kanta katropang.
4: Oh, kung maagian daw og bagyo, bahala nagmatumba, mubalik gyapon sa pagbangon.
0: Ay, tama. No, ingon ana ang bamboo mga katropa. So, kung atoa siyang i-relate sa tuang kinabuhi, magkinaunsa man ut kunsa ka kusog ang hangin diha, mag-ana ra tawo magdala-dala ra
4: tas. Yes, magpadala-dala ra mga katropa.
0: Pero ang importante, mubalik gyapon tagbarog.
4: Kana, mubarog mo lang nakaturbo.
0: Kana, barog pa ayo katropang Mars. Ayan, again, of course, ang sa isa pa ka, exciting kanang ano kanang exciting mahitabo karong adlaw katropang Marvs. Alang nga naman no today. Oy! ang opening and blessing
4: yan,
0: sa tuang Ground Zero Cafe mga katropa.
4: Ayan, di basta-basta ha, nabitaw nga imong mga
0: kaayo. Oh.
4: Ang naadyo kay makita sa imong mahinaguan katropang Juvet.
0: Oh, abot lang
4: no?
0: Hinaguan bagyud to.
4: At least man lang, no? Nay effort.
0: Oh. Ayan, bitaw mga katropa, no? So, kita-kits unya sa may San Francisco, Mintel, Davao City para sa tuang opening and blessing sa Ground Zero Cafe.
4: Ayan, congratulations.
0: Congratulations to all of us. Talis lang. Mura jugun sa, no? Para ni sa tuang tanan. Kay kamo man ang customer.
4: Kana. Okay, kung saan na lang, way customer katropa.
0: Dili gini mabuhi nga siya.
4: Dili gini mabuhi nga.
0: Anyway, mga katropa, no? Dagag mga exciting ang mga mahitabo, katropang Marbs. Yes. And of course, daghantag mga isgutanan karong adlaw. Sa sit back and relax dara, mga katropa, sa mga gusto magpaabot sa mga mensahe, comment, reaction, opinion. Pwede ka na inyong ipadangat sa tuwang text line 0969-333-0537. Os buwan ko, katropa, 0969-333-0537. Pwede po, katropang Marbs, pinagi sa toang Facebook Live.
4: Yes, sa toang mga Facebook users, mga katropa, hala, ibisitahan diri ato ang page. Aron makita mi ninyo mag-uban-uban ta, mga katropa, din sa XFM Davao Katropa Digital. O baka sa to ang Centro Media page. And of course, atong YouTube channel, Davao Katropa.
0: Ayan, mga katropa, ha, i-follow ninyo to ang mga socials and monitor mo kay Nadia ang dugang pang mga update, mga kasikas sa palibot, mga katropa. Atong oras, alas 9:20 na, timpla nagkape diha, katropa, kay atong ang motivational quote pang pag-good sa morning.
5: Good morning!
0: Unahan na to, katropang Marbs, no? Matod pa sa to ang motivational quote karon, great things are achieved not by strength alone, but by perseverance and determination.
4: Tayo.
0: English na po.
4: Klarong-klaro, katropang Juvet.
0: Unsa daw, katropang Marbs?
4: Basta mauto, ganahan kay ko sa thought niya, katropang Juvet, no?
0: Oo, mga lim, katropa, matod pa sa kininga motivational quote, katropang Marbs, ang mga nindot daw ng mga butang are great things daw ng mga butang na ma-achieve na to. Dili lang daw na to na ma-achieve only tungod kay kusganta, no? Or na-achieve na to na through strength. But na-achieve na to na tungod sa to ang pagpaningkamot,
4: perseverance,
0: no?
4: Kanang mapadayunon jud ka ba?
0: Yes, kanang kanabitang somehow nagpadayon gihapon ka despite persevere. Of the problems, katropang Marbs, yes, na mo show up along the way, and determination, kumbaga determined ka nga tapuson ang imuhang gisugdan.
4: Ang kanang katisog.
0: Oo.
4: Kana mga katropa, di na basta-basta mo na gitawag manggod, labi na sama sa negosyo. Na risky ba yan ang katropang Juvet?
0: Risky. Tinuod
4: no?
0: Na siya, katropang
4: Kung wala
0: Mars.
4: Kay determination, anak, ang mupadayon, mga katropa, why negosyo nga mulambo, mga katropa?
0: Oh, correct ka, ayun na, no? So kung unsa man ato ang pangandoy sa kinabuhi, atong business nga gina-venture out karon, mga katropa,
4: yes,
0: always know nga dili lang ni siya ma-achieve, or ang success ani dili lang ni ma-achieve through strength alone, but also by perseverance, no, ang pagpadayon and ang determination nga matapos or mag-succeed kini, mga katropa.
5: Sentro.
0: Alas 9:22 sa buntag, sibug ta sa tong Sentro Balita.
5: Sentro sa Balita.
0: Atong Sentro Balita, mga katropa, hatod ka na to sa Zanthone Gold Coffee Mix. Unang hanig sa atong Sentro Balita, nagpagawa sa advisory ang Davao Light and Power Company kan DLPC, may tungod sa mga nakaschedule nga power interruption nga makaapekto sa pipila ka mga lugar sa Davao City karong adlaw og sa umabot nga Setyembre 20 ning tuig. Karong adlaw adlong Biyernes, sa dunay power interruption nga mahimong mulungtad hangtod 8 ka oras, tali alas 7 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Apektado ni ini ang Purok 5 sa Malangos sa Tibok Baguio District, mga bahin sa Kalinan, Kadalyan, Tawan-Tawan, Wines og mga kasikbit nga lugar. Samtang sa umabot nga Setyembre 20, adunay laing mga interruption sa mga lugar sa Mandug, Kabantian, Indangan, Bunawan, Country Homes, Emily Homes og Deca Homes tungod sa pin insulator replacement og pole extraction activities. Matod sa Davao Light, ang mga maintenance activities kabahin silang paningkamot aron mapadayon ang kaligon og gasligan nga serbisyo sa kuryente. Yangi sab nila ang publiko nga magmatngon og musunod sa mga safety advisories atol sa maong operasyon.
5: Sentro sa Balita.
4: Sa pikas bahin, mga katropa, padayon nga gipalig-on sa Department of Agriculture kun DA ang paggamit sa innovation, mas epesyenteng value chains ug bag-ong merkado aron mas mapataas ang competitiveness sa agricultural export sa Pilipinas. Sa mensahe ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga gibasa kini ni Regional Technical Director Marie Constantino atul kana sa ASEAN Innovation Summit 2026 sa Davao City, gipasiugda nga kinahanglan dili lamang sa produksyon sa uma mag-focus ang sektor sa agrikultura. Matod sa ahensya, importante nga maapil usab ang processing, logistics, marketing, trade og export aron mas dako ang bahin nga madawat sa mga mag-uuma og mangingisda gikan sa kantidad sa ilang mga produkto. Gilauman nga pinaagi sa mas lig-on nga value chain og paggamit sa bag-ong teknolohiya, mas mulambo ang agri-export industry og mas mudako ang oportunidad sa mga lokal nga mga producer sa international nga merkado.
5: Sentro sa Balita.
0: Alas 9:24 na sa buntag, mga katropa, lain panganig sa itong sentro balita, giaprubahan sa House of Representatives sa ikatulong pagbasa ang House Bill 9642 nga nagtumong sa pagpalapad sa coverage sa kasamtangang espionage law sa nasod. Nakakuha ang maong balaod nun o gana sa 247 ka mga boto pabor, napulo ka boto nga supak o walay abstention atol sa sesyon sa Kamara. Tumong sa maong balaod nun nga mas mapaligon ang mga mekanismo sa gobyerno batok sa espiya o guban pang mga kalihukan nga mahimong makahatag og hulga sa nasudnong siguridad. Human sa pag-aproba sa Kamara, musunod ang ubang legislative procedures aron mahimong balaod ang maong balaod nun.
6: Sentro sa Balita.
4: Mga katropa, nag-andam na ang Philippine Ports Authority o PPA alang kana sa posibleng pagdagsa sa mga pasahero sa mga pantalan sa nasod ilabi na karong Bermans. Matod sa ahensya, gilauman ang pagsaka sa gidaghanon sa mga biyahero ilabi na nga nagsugod na ang holiday season ug human usab sa sunod-sunod nga mga epekto sa dili maayong panahon sa pipila ka mga rehiyon. Gipalig-on sa PPA ang koordinasyon niini sa mga shipping companies ug local port authorities aron masiguro ang hapsay ug luwas nga pagbiyahe sa publiko. Gidasig usab ang mga pasahero nga magplano daan sa ilang mga biyahe ug moabot og sayo sa mga pantalan aron malikayan ang kalangay.
6: Sentro sa Balita.
0: Samtang mga katropa, nagpabilin sa detention facility sa International Criminal Court kan ICC si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, human magmando ang Trial Chamber 3 nga ipadayon ang iyang detention. Sumala sa korte, nakita niini nga dugang risgo nga mahimong muka o mo patumaw o makaapekto sa umaabot nga mga proceedings kun buhian kini samtang wala pa magsugod ang trial. Kay baluan nga si Duterte nagatubang sa kaso nga may kalabutan sa allegasyon sa crimes against humanity o gitakdang magsugod ang trial sa umaabot nga Nobyembre 30 ning tuig. Paraan nga ginasubay sa mga tigpaniid ug mga tigsuporta sa kani presidente ang mga kalambuan sa kaso sa The Hague.
6: Sentro sa Balita.
4: Katapos ang hanay sa atong sentro sa balita, mga katropa, gipahibalo nga ang sounding rocket nga gamiton alang sa nakatakdang paglusad sa Pilipinas sa 2027 ipaabot kana sa nasod pag-abot no sa Oktubre, bulan sa Oktubre ning tuiga. Kinisumala kang feel sa budget sponsor og Bohol Representative John Yap nga naghatag matod pa og update mahitungod sa nasudnong space program. Ang sounding rocket kabahin kini sa mga proyekto sa Philippine Space Agency nga nagtumong sa pagpalambo sa kapasidad sa nasod sa natad sa space science, research ug technology development. Gilauman nga makatabang kini sa dugang pagpalig-on sa mga programa sa kalawakan or kini nga sa to ang space, mga katropa, ug sa pag-abli og bag-ong oportunidad alang sa mga Filipino scientists ug Filipino researchers.
6: Sentro sa Balita.
0: Morning. Alas 9:27 sa buntag, mga katropa, mga katropa, naglangkob sa itong sentro balita karong buntaga, mga katropa. Good morning sa mga katropa na tadiya, katropang Mars.
4: And of course, ubay-ubay na mga nagpadangat sila mga mensahe ning mga orasa, ha? Ayan, good morning kaninyong tanan, mga katropa, to sa aning timbawas ang katropang Jubet, no? Before tamo proceed sa unahan, si Sir Alan Canyete, uy, TGIF, memorize ka ayo.
0: Oy, TGIF. Ah,
4: meaning ganyan TGIF?
0: Thank God it's a Friday.
4: Alright, TGIF, Ma'am Jubet nga Alimurok. Laipuning Alimurok, ha? Ayan, mga katropa, naging salamat, Sir Alan. Si Sir Uncle Dars, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Mm-hmm. Oga, sumala pa dugang ni Sir Alan. Uy, nalimtan daw ko. Up, katropang Narvin! Narvin! Food! Ako naman!
0: Katropang Narvin!
4: Sa kapaspas daw na sa tudlo, katropang Jubet, nga kanang matuplok na sa cellphone na lahi na. Anaday na. Oh, si Kinsoni, si Ma'am Heart Soldiers. Uy, ila ka ni katropang Jubet, ha? Shout out, bebe! Team Marupok.
0: Ay. Si Ate Chacha, good morning. Ate Chacha, dari sa may Surigao siya karon, katropang Marv. So, pumbiyahin ni siya padabaw kay mag-attend sa tuang opening blessing sa Ground Zero. Dapat lang naagin sa Ate Chacha kay marami kami mga challenges sa buhay ngayon. Oh, good morning sa mga di Ate Chacha and I love you.
4: Ay, pinapiti.
0: Alam ka naman. Oo.
4: Alright, sa itong mga kaigsuunan. Ay, by the way, ha, kaning itong mga kaigsuunan karumpa na mahaw. Ayaw kalimut sa pagpare sa inyong mga pamahaw din ha sa itong healthy nga kape. Ang Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Di na lang ko mo tingog.
4: Kaya piti kayo imuhang pina kiss, nindo po ga madunggan.
0: Dapat madunggan po nila ko ang lagok katropang mas kay murag gimingaw na ni sila.
4: Dato paminawon eh. Ah, grabe! Mangkoy ladok sa mga successful katropang
0: diba, basta ladok nga kanang daghagi umum.
4: Ayan.
0: Kay dako kay nilagukan mga katropa. Betaw mga katropa, no, ikaw di higop na sab sa imong healthy nga kape aron nga matabangan ka ma-fight ang fatigue and ma-boost imong natural energy katropa. Mm-hmm. Also ma-enhance ang atuang focus sa mental clarity kung lutang-lutang ta karon. Kay natay mga challenges in life, kita magpalutang-lutang. Higop tag Xanthone Gold Coffee Mix and of course it supports daily wellness despite of a very busy lifestyle. So nana ni siya tanan katropa nga Mars, no, stay sharp, stay glowing, stay healthy all in one cup.
4: Basta-basta.
0: English to, ha?
4: And of course, mayaw kalimot mga katropa sa pag-inom sub sa Xanthone Vitamin C. Labi na, kaya natay mga nasinati mga katropa pag ulan-ulan. Mm-hmm. No? Kana, di magkumpiyan sa mga higala. Ilabi na sa kabisi sa bumubawi. Pagka-adlaw, grabing inita. And then pagkagabi,
0: bundak ang ulan, mga
4: mga katropa. So,
0: murag ka ng, ano ba, mura siya og emosyon ba? Di mo masabtan.
4: Uy, kini-kini.
0: Oh, ano man? Murag love life.
4: Love life. Or murag mga babae sa hay katropang Jebet.
0: Batasan sa babae. Kana, dilig masabtan katropang Marbs.
4: Ayan mga katropa, that's why ang pink kanunay, dili lamang sa matag-adlaw nga bihay, apan ilabi na sa pagsiguro nga luwas ang atoang or ligo na to ang immune system aron likay sa mga balatian mga higala.
0: Oo, tinuod ka na katropang Marbs, no? Pinaka-importante gid nga healthy ato ang panglawas mga katropa para bisag asa matadadon sa panahon. Unsa ba nang kasikas diha ang atong natubangon mga katropa, ligon ang atoang panglawas. Mo nay nga importante, no? Always na ito na ginapadumdum. Health is wealth. Oh, ayan mga katropa, alas 9.31 na. At ang ininyo sa ito ang pagbalik kaya ito kining hisgutan mga katropa.
7: Sentro.
0: Matod pa katropang Marbs, no, sa Commission on Population and Development, 14.1% daw sa mga Pinoy ang pagiling nagagamit og traditional nga family planning.
4: Uy, traditional!
0: Unsa din ang traditional katong kalendar?
4: Unsa man eh.
0: Katong ihanig.
4: O, unsa ihanig?
0: Ihanig ang kalendar.
4: Ihanig? Kay na daw ihap-ihapon?
0: Sige naman na, calendar, sige na, siya ka ng calendar method.
4: Calendar
0: so,
4: method.
0: So, ang uban, kaya di man kabalo mag calendar method. So, gihanig ang kalendar katropang Marbs.
4: Gihanig or gibanig?
0: Gibanig.
4: Gibanig. Ang yung inyo, hanig. Sa kanagihapin.
0: Kagayanon.
4: O, kagayanon.
0: Gibanig ang kalendar. Moto, impas, patatas, buntis na sad.
4: Napoy uban mga katropang. Gamit-gamit itong murag kwintas katropang, Jivet.
0: Ay, kwintas?
4: Nay, murag kwintas. Pod.
0: Unsa pod ang kwintas?
4: Ako itong setawag anang kwintas method.
0: Nay, kwintas method.
4: Ang murag daw yung pong mamurag rosaryuhan.
0: Ah.
4: Maka na-anao, no? Uli-li, yung ganot.
0: Uy, patanawa daw po.
4: Well, anyways, ato nang isgutan, ha? Kaya exciting kayo ni. Kay daghan-daghan niya, 14.1% sa mga Pilipino.
0: Oo, so ang uban nagagamit pag traditional, ang uban ani, unsa na ilang ginagamit ka to?
4: So, kanang mga moderno karon na family planning, isa nira ang no scalpel vasectomy.
0: Oo, parang sa mga lalaki.
4: Mga lalaki! Na pangputlan, o buwan, ay dili pangputlan. Wala. Aputag tubo nga gyanan sa. Anyway,
0: husgutan na. Sa babae po, other modern na kanabitawang family planning method, kay kanang
4: itusok-tusok.
0: Implant. Oh, so naka-try na taan ng implant noon. Naka-try na kana.
4: Hala, ambot lang katropan jo bet.
0: Yan napoy depo shot.
4: Napoy depo inject.
0: Injectable. So so klase-klase siya mga katropa. Napoy IUD tama
4: IUD.
0: Ba na kanang
4: oh, kana idasok. Idasok.
0: Nga naka-letter T.
4: Uy, naka-letter T.
0: So ato na isgutan niya mga katropa ha kung pila pod ka porsyento no ani nga mga Pilipino ang nagagamit pod sa moderno nga tradition, I mean nga pamaagi method sa ato ang family planning mga katropa. Kaya naman sa 14.1% ang traditional na family planning katong hanig-hanig.
4: Ihap-ihap. Or basin baka ha, itong mga kaigsuunan at itong mga katropa na minaw karon isa sila sa niining 14.1%.
0: Oo, napamay na other ano, kaning traditional. Oo, na method. Aside sa calendar method, kanabitang withdrawal.
4: Withdrawal. Uy, apil na sa itong isgutan.
0: Ito na isgutan mga katropa kay...
4: Kung na-deposit na yung withdrawal.
0: Di ano, pwede nga deposit rapper ni katropang Marbs kay mapuno man daw na.
4: Mapuno.
0: Oh.
4: Tanaol, okay rag sa atong ATM.
0: Oo, okay lang.
4: Okay lang.
0: Deposit permit sa ato ang bank account. Pero kung dito nga bank account, katropang lahi, lahi yung mapaing na nga withdrawal pag-abot sa siyam kabulan. Anyway, mga katropa, ito na isgutan. Uman lamang sa pipila ka pahinom do, matangin ninyo mga katropa sa atong pagbalik. Standby. Oras, XFM, alas 9.34 sa buntag.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: Oras, hatod ka rin niyo sa Windsor.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
13: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
14: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
15: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo og antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
13: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
16: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
17: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
16: Ngano man?
17: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
16: Mali na nga kape ang imong giinom.
17: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
16: Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
21: Sa mga butika.
20: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
22: Available sa mga butika.
23: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
24: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
25: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o bilikon pa jud kini.
24: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
26: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
18: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. Nga
1: nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: X.
3: X.
2: FM.
3: X. FM.
5: Kaklarik sana.
9: Anxiety.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: 9:41 na sa buntag, mga katropa. Balik na sa programang sentro sa itong pabunuban-uban karong adlaw, mga katropa. Kumusta naman ang mga katropa dato diya ganina pa nakasubaybay? Good morning, good morning, good morning sa inyo ang trans sa mga Naminaw karon sa natagsatag sa mga karadyohan. Sa mga Naminaw, sa mga sakina naglabigar sa kadalanan karon amping kanunay, mga katropa. O kanang gitawag na to, katropang Marbs nga, eyes on the road, not on the legs.
1: Pinaka the best na, mga katropa. And by the way, ato siyang kinibitawang i-greet ang tanan nga mga birthday kay karong adlaw, September 18, mga katropa. Birthday sa akong duha ka igsuon dungan jud. Pulos babae, mga katropa, kung mga igsuon, happy happy birthday kaninyo. Sister Angel Grace Ebano og si Sister Armelu Ebano Hagunos. Kaninyo naman. And by the way, ato sang i-congratulate pod kay adunay bag-o, mga katropa, nga appointed personnel. 235 ka mga bag-ong recruits, mga katropa. Ubos sa attrition recruitment program sa kuan kini, ha, sa PNP, mga katropa, alang kana sa CY 2026 attrition and regular recruitment program, mga katropa. So 235 ang kinatibukan, gilangkuban kini 85 niini, mga katropa, recruited ubos sa regular recruitment program ang 188 males og 47 wow females niini, mga katropa. And then laki po sab niini ang 68 ka compose usab, no, og kining 85 compose kini sa 68 ka mga lalaki og 17 ka mga babae, mga police bag-o ning mga appointed.
0: Wow, congratulations.
1: So patrolman og patrol women. Patrol woman. Ayan, congratulations kaninyo, ha. So gipaygayon ang maong activity sa PRO 11 parade ground na ni adtong September 16 or adlaw kana nga Miyerkules, mga katropa.
0: Ayan, congratulations sa tanan, katropang Marbs, no. Mo na always nga ginaingon nato, nagid lagi pa ipadulingan ang tanan.
1: Motoy perseverance and
0: yes,
1: determination.
0: Oo, no, mo na kita magpersevere lang gitala samot ani, katropang Marbs. Para natoy tay padulingan ani.
1: Yes,
0: anyway, mga katropa, ha, kamo po diha, laban lang gid sa kinabuhi, mga katropa, kung sa man ang mga challenges karon, part ra na siya sa lamas sa kinabuhi, di ba? Katropang Mars, speaking of lamas sa kinabuhi, lamas po ba sa kinabuhi ning daghan kitag bata?
1: Uy, actually sa labaw pa na sa lamas.
0: Ah, labaw pa sa
1: kung
0: lamas.
1: Kung ang saniluto, katropang Juvet, kung ang lamas na ang mas daghan kaysa main nga ingredient. Example, sa lauoy, kung mas daghan ang karne, aw di na na lauoy.
0: Unsa na?
1: Tinula. Kung ang tinula po di mo mas daghan ang lamas, aw lahi na na. Amo na gitawag og kinarnihang lamas.
0: Kabaga, lamas nga dunay gamay karne.
1: Kana.
0: Para gihapon sa kinabuhi natong mga katropa. Kani nga naa tay mga ginasunod, katropang Marbs, nga mga method, no, or kinigitawag na tong family planning kay para dili masubrahan og kadaghan ang lamas, katropang Marbs.
1: Oh, kay the more daw magkadaghang lamas, the more magkalami.
0: Yeah, oh, ingon sila, katropang Marbs. Pero yes, napayo ba itong ang imuhang lamas, ingon ani, puro mga bata niya, wala kay enough nga
1: resources
0: para mabuhi kini sila. Unsaon man na, mga katropa.
1: Adi na lamas, katropang Jibes.
0: No, mo na matawag na hinuon siya pag-abot sa panahon nga burden, no. Yes. Dili man nato dapat hunahunaon nga mga bata burden, but kung daghan kaayo tag mga anak, mga katropa, niya, dili enough ang atong pang-adlaw-adlaw para sa ikasuporta ani atong mga kabataan pag-abot sa panahon. Kita ra gihapon na mag-antos og appeal ang mga kabataan. Una nga naatay ginasunod nga family planning. Gani ang kini Commission on Population and Development, mga katropa. Sa una PAPCOM kini
1: PAPCOM,
0: Population Commission. Karon kay Commission on Population Education and Development kon CPD, mga katropa, nag-update sila sa tuwa kung pila na bagyod ang porsyento, no, sa mga Pinoy, mga Pinay nga nagagamit sa traditional family planning and ang kini atong gitawag nga mga modern family planning, katropang mga.
1: Kini kay gibutyag mga katropa ni CPD Information Management and Communications Division Chief Mylene Mirasol Kiray nga ang proportion matod pa niining traditional method users nagubos og from 16.5% sa 2022 apan nagpabilin kining ang number niini is significant gihapon sa gikinahanglan nga attention mga katropa. So meaning bisan pa man nga nagdecline ang maong ihap mga katropa nini nagagamit sa traditional method sama na lamang sa kining gitawag lagi withdrawal o calendar
0: bali, family planning bali, method. Kung imong tan-aon mga katropa mas ni baba na
1: mas
0: siya.
1: Ni baba hinon siya.
0: Oo, kumpara sa mga nagagamit niini nga method sa nakalabay nga mga katuigan.
1: Kaya sa 2022 naamatod pa sa 16.5%.
0: Oo, dagan-dagan
1: so,
0: pa na.
1: So karon gamay na lang kay 14.1% mga katropa. Tapos nga itong 2025 14.1%. So kini mao ni mga katropa.
0: So nasa yung mga makita nato dako no ang iyahang pagbaba.
1: Decrease, yes.
0: Oo.
1: Kana mga katropa. Pero bisan pamaniini kung tan-awon daghan paghihapon kini. And kinahanglan matod pa kini mahatagan og pagtagad mga katropa taliwala pa man ini. So ang maong gidaghanon sumala pa sa CPD mga katropa nga base sa National Demographic and Health Survey ang modern contraceptive

0: Sika. Ano magugo ka trapang Mars kaning modern method na ever since so nag-start ta og implanon and then nag-shift to kining depo shots. Oo. So wala jud taan ang mga traditional kay scary man gud siya at some point. Ang uban ha mali do naay mga misconception ani mga katropa. But for some mahadlok sila tungod kay dunay posibilidad nga mopalya.
1: Kana. Nang masipiyat ba?
0: Masipiyat ba kay makalimot?
1: Agoy.
0: Oo. Mao lagi tong gingon nga ihapon man ang kalendar nganong gihimo gibanig man ninyo.
1: Tan-awa lagi. So, supposed to be guide na, di ba, ang calendar.
0: Hindi pwede kasi sa, labi na sa mga dunay mga memory loss, kanang limtanon ka.
1: Limtanon,
0: agoy. Oo. Nga, sige, tag-Xanton Gold Coffee Mix para di natin limtanon mga katropa. Kaya somehow, limtanon mag-untabi sa gagunita sa tong cellphone, kapangita, gihapon ta, no?
1: Kana.
0: So, na yung mga ingunana nga instances ba, what more ka na bitong day, di na nimo masunod. Kung nakainom ba kag pills ka ron, nakainom ba kag gahapon, or baka nag, ano baka nag, hindi gitawag na to nga nag withdraw baka
1: oh.
0: Ano maingon na bagoy nawala sa passing
1: tanawa sa diha mga katropa ni kinig yung bata resulta ni sa pagka tanga-tanga na to na mga katropa ba? Pero hinoon taliwala pa man ni mga katropa sumala ni Kiray nga ang increase matud pa ni ining mga Pilipino nga nagagamit sa family planning meaning to say mga katropa naka-decide sila or kini mismong sa pagbaton ba og bata og paunsa kini mismong mahimong kanang space pregnancies kung unsa ka dugayon ang latang no or a gap nga magsunod na pod. So kining gitawag og information dissemination mga
0: yes,
1: seminars
0: isa na sa mga ginapakusgan ka tropang yes. Marbs no para well informed ang ato mga kababaihan ato ang mga nanay no labi na kung katong mga daghan na kaayo og bata ka tropang Marbs ilahan na nang gina-discourage karon nga magdugang kasi risky pod sa kinabuhi sa atong mga inahan.
1: Yes. So kana mga katropa ang ginapaningkamutan ang pagpalapad pagyud sa dissemination sa information kay nagpabilin di gyud malikaya naa pay misconception niini mismong atod pa paggamit ni ining mga contraceptives kay I'm sure napay uban nga mga Pilipino nga naghuna-huna nga basin makadaot na nay mga side effects sa lawas na agyud na mga katropa no nga mga perception paghiapon sa uban and usually sagad manggod ni ining mga daghang mga anak diri sa mga rural areas mga lagyo or kini mga bukirong bahin mga katropa kay makapatuyang man no kay labi na bugnaw ang panahon nako ing ana na binag nakatumarog turbo
0: kana kung natursamot nagnaturbuhan ka tropa
1: nako na lang
0: kanang mga ano diha traditional nga mga method makalintan na gid na mga katropa
1: kana labi na isa ka semana bihan ning turbo katropa ang jewet ang effect
0: oo
1: nako
0: pastilan
1: nako mga katropa so kana mga igala so ang pangutana asa may mas better ba nga sundon sa katawhan or labi na itong mga buot magtukod og pamilya kinibang traditional nga family planning method o baka ha ang modern family method.
0: Actually, katropang Marbs, na same lang man silang dunay mga good na effect na puyuban nga bad effect po. Depende gihapon na kung giun sa pagdawat sa imong lawas. No? Kaya naman guyuban mga katropa nga muuyon sila, ang mga babae ha, sa kwa as babae mga katropa, na iuban nga muuyon sila ang ilahang lawas, kanang mas okay sila nga mag-pills. Kaya na iuban nga mas mu-anyag, mu-gwapa katropang Marbs.
1: Mag-glow sila.
0: No? Mag-glow sila kaya tungod sa pills nilang ginati. Napoy uban nga mas okay sila sa kining withdrawal lang no pero ang uban maingon nga makalimtanon daw lagi ng withdrawal so nagyapoy mga misconception ang uban pod okay sila sa mga modern na method tungod kay taas manggod ang iyahang pagbalik nimo so dili na kailangan magsigunahuna everyday nakainom ba kag kuan nakaingon nakaingon ani ba ka kasi sa for example sa IUD murag naa sa 6 years ang IUD.
1: O ay ha mag-expire.
0: Oo, 6 years siya bago kuhaon. Kung wala ko na sa'yo pahabasa, mga around 6 years, wala pa mag-ukatry sa IUD. But ang implanon, katong i-dasok diri sa imuhang
1: braso
0: nasa 3 years.
1: Dugay-dugay, no?
0: Oo, 3 years. And then, ang imuhang depo shot is naasa 3 months.
1: And ang napanindot is barato lang ang uban,
0: actually,
1: diba?
0: Libre.
1: Libre.
0: Libre na sa libre mga di health center, mga katropa. So, muna nga, ang mostly, naobserbahan na to ang reason why nag-decline ang numbers sa mga nagagamit og traditional method is because mas accessible and mas long-lasting ang kining mga modern method, family method, family planning method mga katropa.
1: And then napag-ibag-o nga gina-endorso karon or gina-recommend.
0: Oo.
1: Kining no scalpel vasectomy alang sa mga kalalakihan.
0: Oo, kung napon mo kung

0: Kani manggod para ni sa mga couple nga dili sila gusto nga ang babae ang
1: mag-antos.
0: Oo, kumbaga ang lalaki ang mo-sacrifice katapang marks ba nga.
1: Ha?
0: Nga ako sige, ako ang magpa
1: mapaputol. Ay, dili dili
0: sa uga, murag agianan lang.
1: Agianan
0: lang mga katropa. Dili gid putlo ng ugat.
1: Sao na lang.
0: Dali agianan portion sa katong ano
1: agianan sa semen.
0: Years.
1: Oh, kana mga katropa nga mao'y makapabuntis.
0: Oo, so mo lang to siya ang putlon but dili na siya ma balik
1: yes kana pero kana bitawng i-produce sa imuha mismong araw sa tawagan
0: di mata dili siya ma di mawala o, dili
1: ang imong kinatibuk ang pagkalalaki di mawala yes. Gawas labang sa pag-produce og similya nga makapabuntis sa imuhang paris
0: so namo giuban actually base sa katong previous nato nga mga interview with the City Health Office katropang Marbs no Davao City Health Office na labi na kini sa to ang vasectomy program diri sa Davao City gani na dunay mga 21 years old no nga wala pa'y pamilya nga nagapa-vasectomy tungod kay dili sila gusto nga aside sa ilahang reason nga dili sila gusto nga nay responsibilidad ang ilaha is murag wala gid sa ilaha ang magpamilya. So ginarespeto pud na siya no
1: yes.
0: So no na may counseling nga buhaton ipasabot sa inyo ha on sa mga mahitabo no kung magpa-vasectomy kung ang lalaki mismo ang mag volunteer nga dili na gusto nga magkaanak sila sa iyahang asawa no so nay mga counseling ana para ipasabot sa inyo ha ang inyohang sudlan
1: even siguro sa uban pang paggamit sa contraceptives nay mga pagpasabot
0: yes na magyapo yung nakatropang Marbs no bago ihatag ang katong mga contraceptives or i-inject or unsa ba na diha nagyapo yung mga pagpasabot gani ang uban nagahaping-haping balamin ang mga kababayen an nagahaping-haping oy nag-ayod di tapos nag-depo nya wala ni angay kay ni tambok
1: aguy
0: nag-implanon, wala po ni angay, kay kusuki mo kaon.
1: Okay.
0: Or ang uban, nag-grabing pagniwang. So, klase-klase siya hantod sa maangayan. Kaya, ingon na po ang other misconceptions sa uban. Or siguro, murag ilahang mindset katropang mga.
1: Ang panguta ng mga katropa, asa ba mo mas nakaangay? So, alang sa itong mga kaigsuunan nga naminaw karon again, ang pinaka-the best
0: na noon,
1: basta-basta katropang Juveta, ang pinaka-the best matod pang family planning method, nagdepende sa imong personal health,
0: yes,
1: lifestyle, o either mga katropa ang imuha mismong or kung gusto ba ka nga magbaton o bata sa umalabot or dili. O baka ha, limit lang ang inyohang plano sa imuhang paris mga katropa.
0: Yes.
1: Ano, no? Pinaka-importante, number one diha, ang kanabitong pagsinabtanay ninyo magparis. What if ikaw gusto kaayo ka ani maulang na pero imo paris dili.
0: Oo. So kailangan gid gyapon siya
1: og na, no?
0: mutual na understanding. Kamong duha no nga dunay mutual approval ninyong duha mga katrop. Ayan atong oras alas 9:56 na sa buntag.
2: Sentro.
0: Hoy, kapaspas gid sa oras mga katropa, katropang Marbs murag igo ra man gid ta mo igham ani no. But bago ta goodbye sa atong mga katropa karong adlaw, atos ang ilakbit ang atong trending karong buntaga.
3: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Unsa tong trending katropang Marbs?
1: Alam mo mga katropa, according to Dr. Jose Rizal, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan
0: ay hindi
1: makakarating sa paruroonan. Okay. Kanaka according kang Jose Rizal.
0: Pero napaday laing version.
1: Na ilaing version. Hilabi na sa mga motorista. Na-inversion ani. Ang taong marunong lumingon sa pinanggalingan, delikado pag nagmotor. Atong tan-awon mga katropa ang video nining usa ka bata
0: batan-on.
1: Nagmotor, naglingi-lingi lagi kay pinapugi.
0: Og
1: sa diha ang mga katropa asa na padulong atong tan-awon ni engineer.
0: So dapat tabag motor di ka maglingi-lingi.
1: Lingi o kurbadahon gamay. Lingi o guwapo ko. To ara asa na padulong. Oh, so unsa may masumpay nimo katropang Jubet ni ining kining say tawag ani ha? Kining say moto ba ni siya?
0: Kanang
1: sayings
0: si kwa ni Jose Rizal, Dr.
1: Kataga.
0: Jose Rizal na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan.
1: Kini karon
0: kung nagmotor ka, huwag kang lumingon sa iyong pinanggalingan, hindi ka talaga makakarating sa iyong paroroonan.
1: Naapog ko ani katropang Jubet ha? Ang taong marunong lumingon sa pinanggalingan kanal ang padulnan. Nara na diha ka simple mga
0: sa kanal gabiya siya na bulasot pero feeling nako kung tanaw nimo ang porma sa iyang tiil bali iyang tiil katropang Mars. Kung tanaw nimo ang porma ha ayan either bali iyang tiil or iyang ulog yun ang mas maapektuhan atong kakusog manggod sa iyang dagan and ang impact ba sa pagkahulog. Ang to ang tao
1: ang taong marunong lumingon sa pinanggalingan.
0: Kanal ang padulngan. Di basta-basta mga katropa. Ayaw jod. Ayaw jod mga katropa. Ayaw kaya very delicates katropang Mars.
1: Ano mga katropa, unsaon na lang kung wala kay plano nga mag-family planning. Pero dira pa lang tungkol sa disgrasya na busdik na ang imuhang nilumluman din na mga katropa na kung na lang. So kana amping-amping sa itong mga motorista, ilabi na sa mga ginikanan ha. Padayon nga nagpahimangno ang mga otoridad nga bantayi o kung mahimo ayaw tuguti nga magmaneho. Labi na ni mga paturati, mga batanong kuan ba kaya na sila. Musuperman pa na mga katropa.
0: Yes, niya muraga. Basta magano na sila. Magunahanay pa na
1: katropa. Magunahanay mga katropa. Pero hinoon ka na kung galing di mapugngan yung mamaneho yun inyo ang mga kabataan, tambagi nga mag-amping kanunay.
0: Ayan mga katropa, alas 9.59 na gid sa buntag. Oy, paspas sa oras mo. Wala na gitaygong oras mga katropa. Ang oras, di na magigo ang panahon, di na ato.
1: Yes, indeed mga higala.
0: Ayan, ayan. Sa mga katropa na itong nakig... Uban sa itong programa karon sa programang Sentro, dagang king salamat sa inyong oras sa gigayon mga katropa. And of course, greetings si mga katropang Mars.
1: Yes, dagang salamat Sir Lito Laxinto watching with us, Sir Pedrito Porol, Oga Sir Tristan Yatvi, Gulay Mayong Buntag, Prof. Marvin, na prof na
0: po lagi.
1: And the katropang Juvet, thank you so much for watching mga katropa.
0: Ayan, salamat kayo sa mga nakiguban sa itong programa, gikan alas 9 hantod alas 10 sa buntag. Ay, thank God it's Friday mga katropa. Amping sa inyong lakaw karong adlong Biyernes ha, sa weekend. Ninyo nga mga errands. Uy. Amping lang gid mo mga katropa. And kita-kits ta sa Lunes pohon, same time, same station gihapon sa programang Sentro gihapon mga katropa.
1: Yan. And by the way, pila ka adlaw na lang before Christmas. Oy mga katropa, 97 days, 7 hours and 28 minutes to go. Christmas day. Wow,
0: paspasa kaayo katropang Marbs. Kanang kana dali ra kay na siya kanang ang adlaw na
1: ighaman ra na
0: katropang Marbs.
1: And of course, pangandapan sa tumakay suunan kay sunod bulan na ang atuang serbisyong katropa karama.
0: At ang ininyo mga katropa, huwag ang atong mga impormasyon, ato ang mga news trends mga katropa, pwede gyapon ninyong bisitahon ato ang Facebook page para sa dugang ang mga impormasyon katropang Marms.
1: Of course, mga igala sa itong mga kaigsuunan, diri lamang sa XFM Davao Katropa Digital. Sama na lamang, o si Senator Bongo mga katropa, gipaambit niya iyang mga litrato sa iyang personal nga pag-abi-abi sa volleyball team sa Pinas sa Nagoya, Japan. Uy, wow. Go, go, Pilipinas!
0: Oh, go, Pilipinas!
1: Alas, Pilipinas!
0: Ayan. Ayan. And of course, mga katropa, hatong pagpanaguban-uban karon hatod kinikinato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Turboman Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap, Xanthon Plus Herbal Oil, o Xanthon Gold Coffee Mix.
0: Ang atong mga Yes to Health products, mga katropa, mapalit kini sa mga butika o sa atong Yes to Health Clinic Nationwide. Atong Yes to Health and Wellness Clinic diri sa Davao City na himutang sa Door 3 Salpol Building, GSIS Science, at manglamang kini mga katropa sa Kawayan Drive, Matina, Davao City. Kaya nagang salamat og sa ngalan na lamang sa kinatibukang pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropang Marvin Ibano.
0: Kinisabi niyong katropa, ubos nga alagad sa kahanginan sa ngalan ni katropang Jasper Magonsa, kininyong katropa Juvet Espanyol sa programa
2: Sentro,
0: Kamatuuran ang Sandigan. Oras, alas 10:02 sa buntag.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
2: XFM 89.1 Davao City.
6: Kaklarek sana?
5: Exciting!
7: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Xanthon Plus Gold! Xanthon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Xanthon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Xanthon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Xanthon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
8: Zanthon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
9: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
8: Zanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dung.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kak Larex, Anna.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
2: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
1: Kak Larex, Anna.
2: Exciting!
5: DJ Edgeboy Art on XFM. Rated PG.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo. XFM 89.1 Davao City.
1: DJ Edgeboy Arky on XFM.
2: Rated PG.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Mas ipalimdot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Naghahatod og batas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon. Sa Express Balita, Express Balita. Alas 6 imedya, walay gibaburan o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga pag-discut sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalokal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
3: Ayo pang petrolyo ni taas pa. Apa nang sweldo? Wag yun, may uminto.
4: Baklarek sana?
5: Exciting!
2: Rated PG!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: Exciting time, katanong pa alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines sa atid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, si Senate President Win Gatchalian pupulungin ang mga senator judges sa issue ng voting threshold.
2: House Prosecutor Terry Ridon iginit na good faith ang mga pahayag sa impeachment trial.
0: Senator Robin Padilla wala ng balak tumakbo sa politika.
2: 47 mula sa 100 flood control project sa distrito ni Congressman Paulo Duterte sa Davao, red flag ayon sa NBI.
0: North-South Commuter Railway, target ang first partial operation sa 2027.
2: ICC victims posibleng makatanggap ng reparations kapag na-convict si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC.
0: Pulisya nanawagan na impormasyon sa pagkakakilanlan ng babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator.
2: Balitang regional, AICS Financial Assistance sa Iloilo Provincial Capital pansamantalang sinuspindi.
0: Balitang international, Fiji nagdeklara ng national HIV crisis.
2: Balitang showbiz, Will Ashley tinawag na safe space si Mika Salamanca.
0: At sa sports katropa, ang Pilipinas women's football team tinalo po ang Hong Kong sa Asian Games.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Biyernes na, September 18, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng mga balita natin, unahin po natin itong mainit na usapin sa threshold sa pagboto. Si Senate President Win Gatchalian pupulungin ang mga senator judges sa issue ng voting threshold. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Pupulungin naman noon ni Senate President Win Gatchalian ang mga senator judges mula sa majority block upang pag-usapan ang magiging posisyon nila sa issue ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos tanungin si Gatchalian kung magiging sapat ang 13 boto sakaling ibaba sa 14 ang kinakailangang voting threshold para sa conviction. Ayon kay Gatchalian, kailangan pa nilang pag-usapan ang nasabing issue at kung ano ang magiging desisyon ng majority block sakaling magkaroon ng pagbabago sa threshold. Matatanda ang nagkaroon na rin ang pagtalakay sa issue ng voting threshold kasama ang mga dating maestrado ng Korte Suprema. Senaturang talakayan ibinahagi ng mga dating maestrado ang kani-kanilang mga pananaw tungkol sa issue habang nakapagtanong din ang ilang senator judges higil sa legal na batayan at iba pang kaugnay na issue. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Nagbabala. Nagbabala po si dating presidential spokesman Salvador Panelo na maaaring humarap sa legal at criminal cases sa mga senator judge kung babaguhin nila ang two-third voting requirement para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
4: Ayon kay Panelo, hindi maaaring baguhin ng impeachment court ang provision ng 1987 Constitution na nangangailangan ng boto ng two-thirds ng lahat ng senador na katumbas ng 16 na boto sa kasalukuyang 24 na miyembro. Igrit ni Panelo na maaaring gumawa ng sariling rules ang Senado pero hindi ito maaaring lumampas sa itinatakda ng Konstitusyon at binanggit niya ang Article 204 ng Revised Penal Code kaugnay ng posibleng pananagutan sa isang umano'y unjust judgment. Ito ang naging reaksyon ni Panelo matapos imbitahan bilang amici curiae o tagapayo ng Senate Impeachment Court ang apat na retiradong Supreme Court Justices tungkol sa tamang bilang ng boto para sa conviction o acquittal ni VP Sara Duterte.
3: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ng Malacanang na hindi ito manghihimasok sa magiging desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay sa tamang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Presidential Communications Office USEC Claire Castro, nakatulong ang mga opinyon ng apat na dating maestrado ng Supreme Court bilang mga amici curiae para mas maunawaan ng publiko at mga senador ang usapin sa kinakailangang boto para sa conviction. Binigyan din po ni Castro na mga sinabi ng mga dating mahistrado ay mga opinyon at gabay lamang na maaaring isalang-alang ng mga senator judge sa kanilang pagpapasya. Sinabi rin ng palace official na walang pangamba sa posibilidad na magkakaibang interpretasyon ng mga senador sa two-thirds voting requirement dahil responsibilidad ng Senado ang maging desisyon o ang magiging desisyon. Nanawagan po ang Malacanang na manaig sa proseso ang katotohanan, pagiging patas at katarungan sa kaso ng Vice Presidente.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
4: Nanindigan naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na ginawa niya ng may mabuting intensyon o good faith ang mga pahayag niya tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang sagot sa show cause order ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Rido na wala siyang layuning impluwensyahan o unahan ang magiging desisyon ng mga senator judge sa kaso. Ayon sa kanya, ang mga pahayag niya tungkol sa ebidensya, mga testigo at proseso sa prosekusyon ay para lamang ibaliwanag sa publiko ang takbo ng impeachment proceedings. Sa ilalim ng rules ng Senado, maaaring pagsabihan o patawan ng multa ang sinumang lalabag sa pagbabawal na talakayin sa labas ng paglilitis ang merito ng kaso. Ang unang paglabag ay maaaring mauwi sa reprimand, ang ikalawa ay multang 30,000 pesos habang ang paulit-ulit na paglabag ay maaaring magresulta sa pagtanggal ng abogado sa paglilitis at posibleng reklamo sa Judicial and Bar Council.
3: XFM News Nationwide.
0: Sumagot si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng spokesperson na si Paulo Panelo Jr. na mahirap umano siya na seryosohin. Ayon kay Castro, maaaring hindi nakikinig ang kampo ng Vice Presidente sa mga briefing ng palasyo. Kaya hindi nito naunawaan ang mga programa at ginagawa ng administrasyon.
5: Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil ito ang dahilan kung bakit ang Vice Presidente ay nagmumukhang clueless. Walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Malaking kawalan yon. Kawalan nila yun.
0: Dinagdag pa ni Castro mga katropa na inaasahan po niya na hindi na siya babanggitin pa ng kampo ng Vice Presidente. Dahil ayon mismo kay Panelo, hindi naman naman siya dapat seryosohin. Samantala, nang tanungin kung may paggalang ba sa pahayag ni Panelo, sinabi po ni Castro na makikita ito sa paraan ng pananalita, asal at karakter ng isang tao.
3: XFM News Nationwide.
4: Inihayag naman ni Senador Robin Padilla na wala na siyang planong muling tumakbo sa anumang posisyon sa politika. Ayon kay Padilla, nais niyang ituon ang panahon sa kanyang mga anak at magkaroon ng mas tahimik na buhay. Sinabi ni Padilla na maraming kaibigan ang umihikayat sa kanyang manatili sa politika, ngunit anya hindi na niya nakikitang nababagay ang sarili sa mundo ng politika. Samantala, nagbanggit siya ng ilang personalidad na nais niyang pagpilian bilang running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kabilang sa kanyang binanggit sina Senator Zalan Peter Cayetano, Amy Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta at Attorney Salvador Panelo. Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta at Attorney Salvador Panelo.
0: Sa ibang balita, na flag ng National Bureau of Investigation ang 47 sa 100 blood control projects sa distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte para sa mas malalim na investigasyon. Ayon po sa NBI, mga katropa, kabilang sa mga proyekto ang mga pinaghihinalang hindi na ipatupad, substandard o may magkaparehong lokasyon pero magkakaibang titulo at hiwalay na pondo. 6 sa 47 proyekto ang tinukoy ng NBI bilang malinaw na questionable batay po sa mga dokumentong sinuri nila. Mag-i-issue ang NBI ng subpoena sa mga contractor at mga opisyal, gayon din sa mga kawani ng DPWH na may kaugnayan sa mga proyekto. Hindi kabilang si Paulo Duterte sa may papatawag sa ngayon dahil unang tututukan ng NBI ang mga contractor at mga tauhan ng DPWH. Patuloy na isinasagawa ang investigasyon ng NBI Task Force Flood Control para siya sa atin ang mga kinahinalang proyekto ng gobyerno.
3: XFM News Nationwide.
4: Inaprobahan ng Economic and Development Council na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong timeline para sa North-South Commuter Railway Project. Target ng first partial operation ng tren sa December 2027. Ayon sa Malacanang, inayos ang timeline dahil sa mga hamon sa procurement, right-of-way at pangangalaga sa pondo ng bayan. Ang bahagi ng tren mula Malolos hanggang Clark ay target naman na simulan sa ikaapat na quarter ng 2028. Ang operasyon sa Clark Solis at Alabang Calamba ay target naman sa ikaapat na quarter ng 2031. Samantala, target ang full operation ng rutang Clark hanggang Calamba sa ikatlong quarter ng 2033. Bukod sa railway project, tinalakay din ng konseho ang ilang public-private partnership projects, food assistance program ng DSWD at panukala ng DepEd tungkol sa pagsususpindi ng klase.
3: XFM News Nationwide.
0: Patuloy ang paghanda po ng ICC Victims Team para naman sa paglahok ng mga dagdagang biktima sa kaso ni dating Paulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila ay sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, marami pa rin biktima ang hindi po nakapagparehistro sa ICC kahit maaari silang maging bahagi ng proceedings. Anya, hindi lamang mga direktang biktima ang maaaring mag-apply dahil maaari rin maging kwalipikadong biktima ang mga naulilang asawa, anak, magulang at iba pang kaanak na naapektuhan.
6: Ayos pa kami, George, ng bagong applications for participating victims. Ah. Ito po hindi po naghahanap ng witness ang ICC. Hindi rin sila kumbaga naghahanap ng bagong impormasyon. Sobra-sobra na nga daw . Ang hinahanap po ay biktima na kumbaga gustong magsalita, gustong maging bahagi ng ICC case.
0: Hindi rin umano limitado, mga katropa, sa isang kinatawan lamang kada pamilya ang maaaring magparehistro bilang participating victim. Binigyan din pa ni Conti na hindi sila naghahanap ng bagong witness o kaya impormasyon, kundi mga biktimang nais mismong makilahok at may parinig sa korte ang kanilang saloobin.
3: XFM News Nationwide.
4: Posibleng makatanggap ng danyos or reparations sa mga biktimang maa-admit bilang participating victim sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, na kailangang makapagparehistro at ma-admit muna bilang participating victim ang mga kwalipikadong biktima.
6: Convict si Duterte. Pero baka maliit lang po ito. Hindi din natin alam kung magkano.
4: Nilino naman ni Conti na hindi lahat ng nagparehistro ay otomatikong makatatanggap ng danyos dahil may proseso pang kailangang pagdaanan sa ICC. Patuloy naman umanong tumatanggap ng applications ang victims team.

0: mula sa mga nais maging bahagi ng proceedings.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ng Bureau of Corrections ang ulat na maaari makatakas ang isang preso mula dyan sa New Bilibid Prison gamit po ang drone na may kakayahang magbuhat o bumuhat ng tao. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., itinuturing po na no-fly zone sa lahat ng prison facilities na nasa ilalim ng Bucor at may mga watchtower na 24 oras na nagmo-monitor. Yan ang naging pahayag ni Katapang kasunod ng ulat ng isang South Korean media outlet tungkol sa muna'y plano ng isang South Korean murder convict na tumakas sa NBP gamit isang heavy-duty drone na kayang bumuhat ng isang tao. Paliwanag pa ni Katapang, mga katropa, kahit daw makalipad ang nasabing drone sa ibabaw po ng mga pader ng bilangguan, agad naman uman itong matutukoy dahil sa mahigpit na seguridad. Kabilang na dyan ang mga gwardiya at CCTV camera na nakapwesto sa loob at paligid ng facility. Samantala, naibalik na sa South Korea ang suspect upang harapin ang mga kasong kinakaharap nito.
1: XFM News Nationwide.
0: Philippine National Police itinangging overkill ang 15,700 police na ide-deploy para sa September 21 rallies. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Itinanggi ng Philippine National Police o PNP na overkill ang deployment ng mayigit 15,700 police sa Metro Manila para sa mga inaasang kilos protesta sa September 21. Ayon kay PNP spokesperson police Colonel Allen Relco, kinakailangan ang naturang deployment upang matiyak ang seguridad ng publiko at mapanatili ang kaayusan sa mga lugar ng pagdarausan ng mga rally. Isa sa gawa ang kilos protesta kasabay ng pagbalita sa anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar noong 1970. Ito, simula September 19, ilalagay sa full alert status ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Inatasan naman ang mga pulis na ipatupad ang maximum tolerance at tiyakin nirerespeto ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: 8 ospital sa Metro Manila umabot na sa buong capacity para naman sa mga pasyenteng may leptospirosis. Ayon po sa Department of Health, kabilang dyan ang East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Tondo Medical Center at Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Puno na rin ang mga tinalagang leptospirosis bed sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Kaya din po sa Dr. Jose Pabella Memorial Hospital, National Center for Mental Health, at maging sa Philippine Heart Center. Gayunman, sinabi ng DOH na mayroon pang 128 na bakanteng kama para sa leptospirosis sa 12 iba pang government hospitals dito sa Metro Manila. Sa ngayon, pinakamalaki ang bilang ng mga pasyenteng may leptos sa San Lazaro Hospital. Meron ding 86 admissions. Sinundan to ng National Kidney and Transplant Institute na may 17 at Rizal Medical Center na may 15 admission. Sa buong bansa, katropa, umabot na sa 8,317 ang mga kaso po ng leptospirosis ngayong taon. 14% ito na mas mataas kumpara sa may 7,280 kaso noong nakaraang taon. Inihimok ng Department of Health ang mga ospital na ipagpatuloy ang koordinasyon at paglilipat ng mga pasyente para matugunan ang kakulangan ng mga kama sa mga ospital na puno na.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sensitibong balita po ang inyong mapapakinggan. Nanawagan ang Rodriguez Rizal Municipal Police Station sa sino bang nakakakilala sa babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Natagpuan ang 11 ng tinatayang 30 anyos na babae nitong Miyerkules matapos mapansin ng mga nakapaligid sa lugar ang masangsang na amoy mula sa isang inuupahang apartment. Inilabas na rin ng pulisya ang larawan ng biktima upang makatulong sa kanyang pagkakakilanlan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at makalap ang iba pang impormasyon tungkol sa insidente. Hiniling ng pulisya sa publiko na agad i-report ang anumang impormasyong maaaring makatulong sa imbestigasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto,
4: Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12.20 ang oras sa XFM News Nationwide na sumasa inyo sa pamagitan po ng lahat ng XFM station sa buong Pilipinas, kabilang ng XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
4: Balitang regional.
2: Lain po natin ang balita dyan sa Iloilo. Yung AIX Financial Assistance sa Iloilo Provincial Capital ay pansamantalang suspendido. Natropa natin sa balita R. Espinosa na XFM Iloilo.
5: Pansamantalang sinuspinde ng Iloilo Provincial Capital ang pag-release ng financial assistance sa ilalim ng Individuals in Crisis Situation o AIX simula ngayong araw, Setyembre 18. Kasunod ito ng inilabas na Resolution Number 11191 ng Commission on Elections na nagbabawal sa ilang mga aktibidad may kinalaman sa November 2, 2026 Barangay and Sanguniang Kabataan Elections. Samantala, maaari namang mag-walk-in ang mga kliyente na may transaksyon sa Office of the Provincial Social Welfare and Development. Maaaring i-process sa mga dokumento ngunit hindi ito marirelease. Sa oras na ipaliban na ang temporary suspension na may postponement ng BSKE, agad namang ipapatawag ang kliyente sa schedule ng releasing. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Pagbuo ng daming sa paligid ng Bulkang Canlaon, binabantayan ng OCD. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Magsasagawa ng imbestigasyon ang Office of the Civil Defense Negros Island Region o ang OCDNIR sa pinaniniwalaang artificial daming o pag-ipon ng mga debris mula sa Bulkang Canlaon. Ayon kay OCDNIR Regional Director Donato Sermino III, hihingi sila ng tulong sa provincial government at makikipag-ugnayan sa Mines and Geosciences Bureau o MGB sa naturang imbestigasyon. Plano rin ng OCD na magpalipad ng drone sa paligid ng Bulkang Canlaon upang matukoy kung may mga nabubuong daming dulot ng mga debris. Ang daming ay tumutukoy sa pag-ipon ng mga debris mula sa bulkan na maaaring bumara sa daluyan ng tubig at magdulot ng pag-ipon nito. Mahalaga namang maagapan ayon sa regional director ang pagbuo ng daming dahil maaari itong magresulta sa flash flood na posibleng magdulot ng malaking pinsala sa mga residente sa mga apektadong lugar. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Empleyado ng Cebu City Transportation Office sinita sa illegal parking. 31 anyos na lalaki, patay naman sa pamamaril matapos dumalo sa lamay. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
7: Walang exemption, walang espesyal na pagtrato at walang sinuman ang higit sa batas. Ito ang giniit ni Cebu City Transportation Office si CTO Head Raquel Arce matapos itahin ang kanilang sariling empleyado dahil sa umano'y maling pagbarada ng sasakyan na. Ayon kay Arce, inisyuhan ng traffic violation ng empleyado tulad ng karaniwang motorista na lumalabag sa mga patakaran sa kalsada at nagbayad na rin umano ito ng kaukulang ang multa. Giit ni Arce, ipatutupad ang batas sa lahat anuman ang posisyon o kinabibilang ang grupo upang mapanatili ang disiplina at kayusan sa mga lansangan. Samantalang patay matapos pagbabarili ng 31 anyos na si Jay Fabular, residente ng Basak, San Nicolas, Cebu City. Naganap ang insidente bandang alas 10 ng gabi kagabi habang dumadalo umano sa isang lamay si Fabular sa sitio Santo Niño, Barangay Quiot. Ayon sa kanyang live-in partner, kilala umano nila ang suspek. Nabatid din na kamakailan lamang nakalaya si Fabular matapos maaresto kaugnay ng isang kasong may kinalaman sa drogas. Patuloy na inimbisigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang suspek at ang motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated kinukwestiyon ang proseso at mga provision ng Socoteco 2 JVA. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
8: Kinuestyon ng General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated o GSCCCII ang proseso sa conditional joint venture agreement con CGVA ng Socoteco 2. Partikular, ang kawalan umano ng competitive bidding. Ayon sa grupo, dapat naging patas at transparent ang buong proseso upang makuha ang pinakamainam na proposal at ignite nilang nilabag umano ito dahil walang isinagawa ang competitive bidding alinsunod sa NEA Resolution Number 88 Series of 2002. Binigyan din ng grupo ang pangangailangan para sa maasahan epesyente at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente na maaari umanong suportahan ng sapat na kapital para sa modernisasyon, innovation at upgrading. Sa power rates, sinabi ng grupo na maraming salik ang nakaapekto sa presyo ngunit kabilang sa kontrol ng distribution utility ang DSM. Pakikipag-negosasyon sa presyo ng power generation, supplier at transmission company at pagpapababa ng system losses. Kinwestiyon din ng grupo ang good governance, accountability at operational integrity ng Board of Directors sa Socoteco 2. Kaugnay nito, binanggit ng GSCCCII ang kanilang naging karanasan sa 43rd Annual General Membership Assembly at iginiit na may mga pagkukulang umano ang board. Pinakamalaki rin nilang pagtutol ang provision ng CJVA na maaari umanong magdulot ng dilution sa cooperative shares at ownership rights. Nanawagan naman ang grupo sa buong transparency at maayos na information and education campaign para sa mga member consumer owners o MCOs bago ang plebisito. Kinestyon din nila ang patakaran sa pagbuto, partikular ang proxy voting at allegation ng vote buying at iginit na dapat walang pamimilit, maling impormasyon o hindi nararapat na political pressure. Ang pahayag ay inaprubahan noong September 10 ngayong taon at nilagdaan ni Eusebio Balajang Jr., Vice President at Authorized Representative ng GSCCCII. Sa gitna ng usaping pangangailangan ng malinaw na impormasyon at responsabling desisyon, huwag din kalimutan ang sariling kalusugan. Santon Plus Gold, katuwang sa iyong araw-araw na wellness routine. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una mula rito sa Tuna, capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
2: At samantala, tricycle, muling pinayagan po ng Kaapalawan na makabiyahe o makapasok sa Puerto Princesa Airport matapos itong ipagbawal. Sa tropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Pinayagan ng muli ng Kaapalawan na makapasok sa Puerto Princesa International Airport ang mga tricycle na maghatid at magsusundo ng pasahero. Sa dialogo kahapon ng Kaap kasama ang mga tricycle driver, LGU at iba pang concern agency, dito pinakinggan ang hinahing ng sektor ng transportasyon, lalo na ng mga tricycle driver. Lubos nilang ikinadismaya ng pagbawalan silang makabiyahe sa loob ng airport. Resulta, naapektuhan ang kanilang hanap buhay at kumalat ang mga larawan na may mga senior citizen na naglalakad na nahilo na kinailangan pang alalayan ng PNP dahil nga wala ng tricycle na masakyan. Sa pangyayaring yun, humingi ng tulong ang transport group sa city government at humiling naman ng LGU sa Kaap na kung po pwede, payagang muli na bumiyahe sa airport ang mga tricycle. Pagkatapos ng dialogo, naglabas ng memo ang Kaap at kinonsider ang hiling ng city government. Nagpapasalamat ang mga tricycle driver sa city government at sa Kaapalawan matapos silang payagang makabiyahing muli sa Puerto Princesa International Airport. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Weather Update.
2: Katropang Brian, hindi nasa magiging bagyo sa susunod na 24 oras ang LPA na namatan sa Dumaran, Palawan, kung saan kikilos siya pakanluran at inasang malulusaw naman sa West Philippine Sea.
0: Dahil sa LPA, katropang body, magkakaroon naman ang isolated thunderstorm sa Batangas, Quezon, Palawan, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Northern Mindanao.
2: Sumikat po araw kanina, 5:45, lulubog 6:56 ng gabi.
4: Balitang International.
2: Atid sa atin to, katropa ng Santon Gold, dineklara po ng bansang Fiji ang isang pambansang krisis sa HIV. Matapos na may mga bagong kasong iniugnay sa sexual transmission at paggamit ng illegal na droga. Umabot na sa 2016 ang bagong HIV diagnosis sa bansang ito noong 2025, o 16 times na mas mataas kumpara noong 2019. Ayon sa Fiji government, mga katropa, tinatayang isa sa bawat 60 adults sa Fiji ang may HIV.
4: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz, atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinawag ni Will Ashley si Mika Salamanca bilang kanyang safe space sa na sinasabing mas lumalim pa ang kanilang samahan matapos ang kanilang pagsasama sa Pinoy Big Brother. Ayon kay Will, mas naging malalim ang kanilang pagkakaunawaan matapos ang mga pinagdaanan nila at lagi umano silang maaaring magtulungan sa oras ng pangangailangan. Sinabi rin ng actor-singer na natutuwa siya sa patuloy na suporta ng kanilang mga fans, lalo na sa kabila ng mga hamon at batikos na kanilang natatanggap. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports sa atin po ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, nakuha ng Philippine Women's National Football Team ang unang panalo sa 20th Asian Games matapos talunin ng Hong Kong 2-0 goal sa Group G. Kahapon, nagbigay na unang goal si Syke Leach 12 minutes ng laban matapos siyang samantalin ang rebound mula sa goalkeeper ng Hong Kong. Dahil sa panalo, umakyat ang Pilipinas sa ikalawang pwesto sa Group G, na nagpasan po ang Uzbekistan. Susunod na makakarap ng Pilipinas ang group leader na China sa September 21. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Biyernes, September 18, 2026.
0: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bumisita sa ating mga official Facebook pages, ang Facebook, Instagram, TikTok at YouTube.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat. Ay, hanggang Lunes pala.
0: Lunes, opo.
2: Happy weekend, katropang Brian.
0: Happy weekend, katropang Buddy. At happy anniversary din po.
2: Ayan, salamat na marami. At 98 days na lang bago Christmas. Ako po si Buddy Obera sulit.
0: Ako po si Brian De Paz.
2: Mabuhay!
0: Exciting Pilipinas!
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
11: Began in 2011, Yes to Health continues to move forward with a greater purpose. We envision a future where more people are empowered with knowledge, have access to quality wellness products, and are encouraged to take an active role in caring for their health. We will continue to innovate, we will continue to educate, and we will continue to serve communities with dedication and excellence. Because at Yes to Health, we believe that better health begins with better.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
13: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa pinabang edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating mga kapartner dito sa ating pong programa, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopath. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang no other than our CEO, mga ka-wellness, our very own CEO, Doc Remelito Uy. Doc Remel, good morning po. Magandang umaga, Doc Remel.
1: Magandang araw, Doc Michelle. At of course, sa lahat ng ating mga soaking tagapakinig sa buong Pilipinas at buong mundo, magandang araw sa lahat. At I'm hoping na nasa mabuti at malusog na katawan habang tayo nakikinig sa programang The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Remel dito sa atin pong talakayan, mga ka-wellness. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, ang iyong mga inquiries. Pwede niyo pong i-text yan sa atin pong numero, ha? Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa mga ka-wellness na dyan, live po tayo, ha, sa lahat natin po mga XFM at Solid FM stations. Ganda rin sa mga FM stations na naka-hook up, mga partner stations natin na naka-hook up dito sa atin pong programa. Ayan, at sa mga kababayan naman natin na nanunood sa atin pong Facebook live streaming. Ayan, good day at happy watching, happy listening sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po kami ni Doc Remel dito sa ating pong talakayan, ha, sa loob ng isang oras na pagbabahagi natin ng mga sikreto at impormasyon sa atin pong kalusugan. At sa mga kababayan natin, nagsumaka-avail ang atin pong mga produkto, huwag pong kalimutan, available yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, ganoon na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pwede niyo pong ipagtanong-tanong itong atin pong mga produkto, mga kaibigan, ha. Sa atin pong mga wellness clinic, available din lahat ng produkto ng Yes to Health, Doc Remel, ano? Pwede nilang mabili ang mga produkto natin sa atin pong mga wellness clinic. So maganda yan, makabisita sila sa mga clinic natin. Isabay na rin nila, Doc Remel, ang pagpapakonsulta, dahil libre lang naman ang consultation sa atin pong mga wellness clinic, mga kaibigan.
1: Marami tayong Doc Michelle, marami tayong mga wellness centers sa iba't
0: yes
1: ibang
0: po
1: lugar. Meron tayo dito sa Metro Manila at meron tayo dito sa Laguna, parting Laguna, Santa Rosa.
0: Yes,
1: of course, sa Mindanao, marami tayong mga wellness center na pwede lang mapuntahan at magpakonsulta sila para mabigyan ng tamang informasyon kung paano makamtan ang pagkakaroon ng malusog na katawan, and of course maiwasan ang pagkakaroon ng malalang mga sakit.
0: Yun,
1: gamit ang mga sekreto at mga alternative na mga medicine para magkakaroon pa ng mahabang buhay.
0: Tama, Doc. Oo.
1: So, pasyalan nila, Doc Michelle.
0: Bisitahan nyo po.
1: Bisitahan nila.
0: No? Ang mga wellness clinic natin, open naman po tayo Sunday to Friday.
1: At ang pinakamaganda doon ay libre.
0: Yun, no?
1: Walang bayad ang consultation. So, instead, ibabayad natin yan sa pagpakonsulta. So, what if i-bili na lang natin yan ng mga food supplement na makakatulong para pagandahin at bigyan ng tamang lunas ang ating mga karamdaman.
0: Opo, oo. Kaya sa mga kabayan din, ha, bisitahin niyo po at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
1: Habang wala ang ating mga doktor, Doc Michelle,
0: yes, no? Yes, yes, so, Doc.
1: Subukan nating samahan natin si Doc Michelle,
0: yes,
1: sa pagkakataong ito para magbigay ng mga mahalagang impormasyon para mabigyan natin ng tamang paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At of course, tuturuan din natin, magsa atin bigyan sila ng mahalagang impormasyon kung ano ang mga dapat gagawin at mga hindi dapat gagawin.
0: Yeah, so mahalaga yan na magkaroon ng sapat na kaalaman ating po mga kababayan, mga ka-wellness natin dyan, ha? Patungkol sa pag-iingat at pangangalaga ng pangangatawan po ninyo.
1: Kaya sa gusto ko lang batiin, Dok Michelle, lahat sige, ng mga teknisyan natin ng XFM. Ayun, sa buong Pilipinas, ng mga masipag nating teknisyan, mm-hmm, na hook up. And of course, lahat ng mga nanonood sa ating FB Live, mm-hmm, is to help Inc. na nanonood sila doon live, no? Binabati natin sila lahat. And of course, huwag niyong kalimutan mag-share.
0: Mm-hmm.
1: Then, yan, napakahalaga yan. Yung pag-share natin ay lahat na nakakabasa, mm-hmm, nakakarinig, ay natutulungan din natin sila para mabigyan ng tamang paraan kung ano ang mga dapat nang gagawin para maiwasan ang pagkakaroon ng mga sakit.
0: Sakit, yan. Kaya sumahan po kami, ha. Marami-rami tayong pag-uusapan dito sa ating Puntalak yan. Siyempre, meron tayong kasama dito na special guest po natin, mga kaibigan, ha. Eh, marami tayong tatalakayin dito sa ating pong programa. Kaya sa mga kababayan, dyan lang po kayo, mga kaibigan. Sa mga gusto pong magpadala ng iyong mga katanungan or mga greetings, text nyo lang yan sa ating pong numero, ha. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga gusto mong bumisita sa ating pong mga Yestro Health Wellness Center, eh narito po, mga ka-wellness, ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatamalapit.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po ito ay hirid sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawan po natin sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong kalusugan na yan. Doc Carmel, eh, marami yung mga nagtatanong at marami yung mga naku-curious as the founder and as the formulator ng ating pong mga produkto. Ito, marami yung tanong nila, Doc. Bakit napili po ninyo itong mga sangkap, especially ng Santone Plus Gold natin? Bakit naisip nyo, Doc, na ito ang ilagay nyo dito sa napakaganda at napakabisa na suplemento natin na ito, na Santone Plus Gold?
1: Anong Santone Plus Gold, Doc Michelle? Is it a coffee or is it a capsule?
0: Capsule, the capsule first.
1: So, pag capsule ang pag-usapan natin, no? Ay nauna na yung Santone Plus original natin.
0: Before, oo. Way back 2011, I think.
1: Way back 2013.
0: Mm-hmm, yeah, no.
1: So, na-formulate ang Santone Plus Herbal Capsule, which is from mangosteen at saka malunggay.
0: Moringa.
1: Moringa. So, then, back then, after how many years, nag-formulate tayo ulit ng, with additional na ng spirulina, no, other ingredients with ampalaya. So, nakita natin, by sa pag-aaral, napakaganda ang kombinasyon ng itong mga sangkap ng Santone Plus Gold. So, kung baga, sa generally term, all-in-one siya, Doc.
0: Tama, Doc.
1: So, kung hindi ka pa nakainom, mas mabuting subukang uminom ng Santone Plus Gold. Kasi isa yan sa mga sekreto na magkakaroon ka ng mabuting kalusugan. Kung may sakit ka, pag uminom ka ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, tutulungan ka na gagaling ang ating karamdaman.
0: Yun, oh.
1: Kung wala naman ho tayong sakit, pag umiinom tayo ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, abay, maiiwasan na magkakaroon ka ng sakit.
0: Karamdaman,
1: yun yung kagandahan doon sa meron, kung ano ang meron sa tinatawag natin Santone Plus Gold. Kasi, halos puno ng bioactive compounds ang meron po sa Santone Gold.
0: Tama, Doc.
1: So, no? Pag isa-isahin natin, kulang ang isang oras, Doc Misail. No?
0: Limitado.
1: Limitado.
0: Limitado.
1: Pag sinasabi nating Santones, wala nang iba yan. Number one, Santone Gold. Sa pangalan pa lang, kung mapakinggan mo pa lang, parang gamot na talaga.
0: Tama,
1: eh.
0: Doc. Oo.
1: Pangalan pa lang, parang gagaling ka na. Eh, how much more pag ikaw ay iinom ng Santone?
0: Eh, may, so, may nagsabi nga, Doc, eh. Mga Doc, may magic ba yung ano nyo? May magic ba yung suplemento ninyo?
1: Maraming mga taong at least natulungan sila sa ating produkto, itong Santone Gold Herbal Capsule. Sa lahat mga karamdaman, no, although it is a food supplement, pero ika nga, food is your best medicine. So pagka hindi naman tama yung ating ipinasok sa katawan, hindi yan magiging medicine.
0: Tama, Doc.
1: Hindi yan magiging gamot sa katawan natin kung hindi tama. Pero pagpasukan natin ng tamang supplement, magiging gamot yan. Bakit? Matutulungan yung mga karamdaman.
0: Eh, sabi nga, Doc, not all supplement are made equal.
1: Yes,
0: sabi.
1: Hindi pwede. Kasi pag naging equal yan siya, edi, bakit hindi na lang?
0: Pare-parehas na lahat.
1: Bakit hindi pare-parehas na lahat? So, pag ang food supplement ay nasa tamang kombinasyon niya, that's the secret.
0: Kaya ngayon iba, Doc, nakagataka sila. Bakit yung kombinasyon natin ng Santone Gold natin, meron siyang mangustin, meron siyang moringa,
1: bakit hindi
0: meron
1: na pwedeng lagyan natin ng yung mga hindi na nabibili?
0: Oo, tama, tama.
1: Sabihin natin parang S o yung yan. Gagabutan. Bakit hindi lang? Kasi hindi naman nabibili. Tama. Bakit hindi natin nalagyan?
0: Tama,
1: o kaya kumuha lang tayo dyan ng ano bang mga dahon ng mangga. Ay, bakit hindi na natin lagyan ng dahon ng mangga? Eh, bakit doon pa tayo sa mga kakaibang mga halamang gamot?
0: Tama, tama.
1: Na inilagay natin sa na naging kombinasyon ng Santone Gold Herbal Capsule. Why? Because yung lahat na nandyan na meron sa Santone Gold Herbal Capsule ay punong-puno po yan ng mga bioactive compounds.
0: Tsaka kung papansin nila, Doc, yung mga ingredients na nandyan, na-address niya yung mga common na problema ng mga kababayan
1: mga
0: natin.
1: Mga common diseases like hypertension,
0: yan,
1: diabetes, mga arthritis, rheumatism.
0: Eh, yung palagi nakikita sa ating komunidad.
1: Problem. Halos yan yung mga degenerative diseases na nakikita o mga sakit na halos meron sa mga Pilipino.
0: Tama po.
1: So, i-address talaga yung dapat, yung mga ganong klaseng mga sakit. Kasi alangan naman na painumin mo yan ng gagabutan, yung sakit lang, yung sakit niya ay diabetes naman.
0: Yun na nga,
1: So, wala talagang effect.
0: Ampalaya, yun nandyan.
1: Alangan naman na kakain ka lang ng ampalaya, iinom ka ng ampalaya, pero yung problema mo, hindi naman para sa diabetes.
0: Oo, oo. High blood naman yung problema mo.
1: High blood naman ang problema mo. So hindi din natin alam yung komplikasyon ng sakit. So pagdating sa kombinasyon na napakaganda, mataas ang antioxidant, nandoon napakarami ang bioactive compounds, lalabanan para hindi tataas ang sugar, lumalaban para hindi tataas ang blood pressure, huwag na ho kayong maghanap ng iba. Santon Gold Herbal Capsule na. At saka nandyan, mabibili lang yan kahit saan.
0: Apo,
1: At saka ang kagandahan niyan, Doc Misael, FDA approved yan.
0: Yun. Yun ang pinakamahalaga doon, mga ka-wellness. Ano? Kasi maraming gumagaya ngayon, Doc, na napapakinggan ko yan sa ano eh. Pagka

0: Sa ngayon, napakaraming mga food supplement ngayon na may lamang mangustin.
1: Oo, tama.
0: Na may lamang word na santo. Mm-hmm. Napakarami.
1: Dami.
0: Pero,
1: na.
0: Tandaan nyo mga kaibigan, si Yes to Health ang original na may dalang Santon mm-hmm. Plus
1: oo.
0: Herbal Capsule.
1: Way back 2013
0: yes.
1: pa yan.
0: Then, nag-upgrade, mm-hmm. nagiging Santon Gold mm-hmm. Herbal Capsule.
1: Yun. Oh.
0: Nandyan na yung gold. Bakit mm-hmm. paghanap ka pa? Bakit ididig mo pa yan ng napakailalim? Nandyan na.
1: Gold
0: is
1: eh.
0: Well, gold is health.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Meaning, pag napaganda natin ang ating kalusugan, pag napabuti natin ating kalusugan, mm-hmm. pag nalabanan natin ang karamdaman, that is gold.
1: Oo.
0: Ginto ng
1: kayamanan. Kayamanan sabihin. Yan.
0: Pag sinabing kayamanan, pag sinabi natin kayamanan, Dr. Misael, mm-hmm. gold is precious. Mm-hmm.
1: There's no such greater wealth eh, kapag ka meron kang health, sabi pa.
0: Totoo yan. Kaya pagka hindi ka pa nakainom ng Santon Gold Herbal mm-hmm. Capsule, uminom ka na.
1: Yan. Ayun, puntahan niyo sa mga pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa lugar po ninyo. At huwag niyong kalimutan, hanapin niyo lagi yung Tatak Yes to Health sa mga produkto natin, mga ka-wellness. Ha? Kahit saan, meron yan, Dok. Eh.
0: Meron.
1: Oo, meron din tayo sa Shopee. Oo, kung gusto niyo po ng kung gusto niyo ng hassle-free na pag-avail ng Santon Gold Herbal Capsule natin.
0: Anong sabi ngayon mga mahilig, Dok. Michelle, magbilis siya.
1: Add to cart.
0: Add to cart agad dyan. Yes to Health 2011. Yan yung Shopee natin dyan. Yes to Health 2011. And of course, nabibili din ang Santon Gold Herbal mm-hmm. Capsule sa mga Yes to Health Wellness Center.
1: Yes to Health Store,
0: nabibili din yan. At sa mga drugstore na mga malaking drugstore. Marami yan, malaki. Pag sinabi natin sa buong Palawan,
1: mm-hmm.
0: Anong pinakamaraming drugstore doon?
1: Marami, iba-iba. Mercury Drug, South Star, Generica. Dragman, meron din tayo.
0: Malaki doon, di ba?
1: Biochemist. Yan. Pwede nyo puntahan yan. Ano?
0: Nabibili yan. At hindi po nabibili ang Santon Gold Herbal mm-hmm. Capsule sa mga taong naglalako.
1: Mag-ingat kayo dyan.
0: Yan yung tanda natin. Hindi po yan nabibili ng mga nakabuti.
1: Mm-hmm. Mga individual na
0: nakabuti.
1: Oo.
0: Yung kita mo yung mga nagbibinta ngayon, Dok. Misael,
1: meron nga yan,
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mm-hmm. Pero nakabuti.
1: Hindi
0: siya nakablister.
1: Mm-hmm.
0: Nakabuti. Ingat po kayo yan.
1: Oo.
0: Kasi instead, matutulungan yung kalusugan natin, ay mas lalo pang mapalala yung ating mm-hmm. karamdaman.
1: Tsaka hindi natin alam kung ano yung nakalagay doon, mga ka-wellness, ha? Kung ano yung combination ng mga ingredients na nandun sa kanila. So, to be safe, ay doon kayo sa mga authorized dealers natin, mga pharmacies, mm-hmm. na kung saan meron tayong
0: yes
1: mga produkto.
0: Yes to Health Store, Yes to Health Wellness Pharmacy,
1: mm-hmm.
0: nabibili doon ang Santon Gold Herbal Capsule.
1: Yun.
0: At lagi nating tandaan, napakaganda yan, napakahalaga,
1: mm-hmm.
0: laking tulong yan sa para magkakaroon ka ng mm-hmm. malusog na katawan.
1: Oh. No? Dok, dito naman tayo sa ito yung pinaka-ano natin eh, pinaka-highlight na coffee natin. At isa sa pinakabagong coffee natin, yung Santon Gold Coffee Mix. Well,
0: meron tayong tatlong coffee, Dok.
1: Mm-hmm.
0: Michelle, no?
1: Mm-hmm. Oh.
0: Before, we have Santon Plus Coffee Mix,
1: mm-hmm.
0: which
1: yan.
0: Is from soya.
1: Mm-hmm. Yung base niya,
0: yung base
1: ingredients
0: is from
1: niya.
0: Soya.
1: Oh.
0: Even, yung mga bata, pwede silang
1: pwede makainom.
0: Pwede uminom mm-hmm. doon.
1: Oh.
0: Meaning, there's no caffeine,
1: mm-hmm.
0: there's no coffee itself,
1: mm-hmm.
0: na nakakasira talaga, sabihin natin,
1: nakakapagpakaba. Nakakapagpakaba.
0: Yan. So, mga bata, mga may edad, mm-hmm. pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Yung original talaga natin,
1: mm-hmm.
0: pinakauna. So, meaning, andyan pa yan.
1: Mm-hmm.
0: Still available.
1: Available pa rin yan.
0: Kasi, mga bata, gusto na rin umiinom.
1: Mm-hmm.
0: Gusto na rin iinom ng kape.
1: Kesa yung mga chocolate drinks na pinapainom natin, much better ito yung magandang choice, Doc. Mm-hmm. Remel,
0: may edad, mga taong mahilig magkape, pero mm-hmm. tumigil lang kasi nangangamba nga ika mm-hmm. Dahil lumalakas na yung
1: tibok ng puso
0: nila.
1: Lagi na ninervyos na ako.
0: So, advice natin,
1: mm-hmm.
0: uminom kayo ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Yan.
0: Then, nagkaroon tayo ng premium D3 Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
0: Which is
1: mm-hmm.
0: a premium D3 Coffee Mix, yung mga taong gusto ng mga vitamin D3.
1: Mm-hmm. Yan, oo.
0: Matataas ang antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: Mahilig din uminom ng mga vitamin D3.
1: Mm-hmm.
0: So, bakit hindi nalang coffee ang inumin natin?
1: Nilagyan natin doon.
0: Mayroon na ring vitamin D3 yun. So, yung highlight natin ngayon is which is the Santon Gold Coffee Mix. All-in-one,
1: mm-hmm.
0: Dok. Misael.
1: Mm-hmm.
0: Bakit sinasabi natin all-in-one?
1: Mm-hmm.
0: All-in-one ang Santon Gold Coffee Mix. Bakit? Dahil may gamot ka na, gumaganda ka
1: may
0: pa.
1: May kape pa.
0: Bumabata ka pa. Just imagine.

0: Kumbaga full package na pala yan, Doc.
1: May maraming mga tao ngayon, Doc Misael, na ayaw lang uminom ng kape dahil especially mataas yung blood sugar nila. Dahil takot sila sa sugar. Which is, yung Santon Gold Coffee Mix natin, pwede. Kasi sweetened by stevia. Natural sweetener siya. Napakaganda.
0: Hindi nakaka-apekto yan sa blood sugar level po ninyo.
1: Kagandahan din, Doc Misael, sa Santon Gold Coffee Mix natin, hindi lang mayroon siyang mangustin na para sa mga kalusugan natin, mayroong glutathione at saka collagen. So glutathione means antioxidant.
0: Master antioxidant, tawag dyan eh.
1: Yes, pampatibay ng liver natin. And anything. Pag sinasabi natin antioxidant. So, nagkape ka na, nilalagyan pa natin ng antioxidant yung ating katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Just imagine ha, umiinom ka ng kape, humihigop ka ng kape, Misael. Habang humihigop ka ng kape, tinutulungan natin na mapapalakas yung ating katawan.
0: Yun ang katandaan.
1: Habang humihigop ka ng kape, tinutulungan natin na hindi tayo basta-bastang tumatanda. Although, doon tayo papunta.
0: No, dumadagdag habang, yung edad mo.
1: Dumadagdag ang edad mo, pero yung mukha mo, nagdi-delay. Sabihin natin nagdi-delay. Bakit? Dahil yung Santon Gold Coffee Mix may collagen yan. Yan yung kagandahan dun eh. All in one na coffee yan.
0: At kung araw-arawin nila yun, Doc, eh makukuha talaga nila yung mga phyto nutrients kung tawagin na nandyan sa kape natin na yan.
1: Subukan natin yan. At kung hindi ka pa nakapagkape, aminong ng kape. Kasi
0: marami, Doc, ang nakasubok.
1: Tayo, halos araw-araw tayo nagkakape niyan. Pumupunta tayo, nagbibiyahe tayo, Doc Misael. Just imagine, pagdating natin ng lounge, may daming coffee doon. Tubig lang kailangan. Bakit? Kasi may baon-baon tayong Santon Gold Coffee Mix. Bakit? Dahil ang Santon Gold Coffee Mix nga, napakataas po ang nutrient content niya na nakakatulong talaga sa kalusugan ng mga tao. Habang nagkakape ka, ginagamot yung karamdaman mo. Kung wala man tayong karamdaman, nagkakape tayo, iniiwasan na hindi tayo magkakasakit. Yun yung kagandahan natin. Tapos habang nagkakape tayo, may edad naman tayo, hindi tayo basta-basta tumatanda dahil mayroong collagen. So it doesn't mean dahil may glutathione, puputi ka agad. Baka maunahan pa ng buhok. It doesn't mean. Ang pinaka-importante doon, yung glutathione, it is an antioxidant. Nalalabanan niya ang mga free radicals na lalalanghap natin o nandyan sa katawan natin.
0: Yung pa naman yung mabilis makapagpa-accelerate ng pagtanda. Yung mga free radicals na yan.
1: Totoo yan. Kaya kung pumuputi ka dahil sa glutathione, that's good. But ayon sa pag-aaral, talaga nakakatulong yan para pumuti ka. Pero huwag na natin yan. Hayaan na natin yan. Ang pinaka-importante noon, yung antioxidant na meron sa glutathione. Yun yung
0: gawain kasi ng mga antioxidant sa pangatawan, as well as yung glutathione, mga ka-wellness eh. Napakalaki ng contribution sa pagpapatibay ng immune system ng isang tao. Yung resistensya ng ating pangatawan na malabanan ng iba't ibang mga infeksyon. Yun pa lang, Doc. Sulit ka na doon. Na hindi ka basta-basta magkaroon ng mga infectious diseases sa pangatawan po ninyo.
1: Ubusan pati yan, Doc, ngayon, Doc Misael.
0: Oo nga. Lagi nakakaubusan ng stocks.
1: Pero sinusubukan natin
0: na ma-provide
1: natin. Kasi nakikita natin, hindi lang Pilipinas ang gumagamit. Taga-ibang bansa na rin
0: gumagamit. Yung iba, Doc, bumibili dito. Yung mga kamag-anak nila, bumibili dito. Tapos pinapadala na doon sa ibang
1: hindi
0: bansa.
1: Hindi kasi yan ordinaryo na kape, Doc. Lagi natin tanan, hindi yan ordinaryo na kape. Yun yung kape na all-in-one. Nagbibigay lakas ng katawan. Habang nagkakape ka, iniiwasan yung karamdaman. Pag may karamdaman ka naman, natutulungan na papalakasin ang ating katawan.
0: Yes, oo.
1: May glutathione, may collagen. Saan ka pa maghanap ng mga kape na yan?
0: Tama.
1: Napaka-importante, napakahalaga. So, encourage natin sila. Doc Misael, pag hindi ka pa nakapagkape, subukan nyo na agad. Magpabili na agad ng coffee, ng Santon Gold Coffee Mix sa mga malalapit na mga drugstore. Available yan. Then, of course, ulitin natin, available yan sa mga Yes to Health Store, Yes to Health Wellness Center. No? Available yan. At maya-maya, banggitin ulit yan ni Doc Misael yung mga address para pwede nyo mapuntahan. And of course, laging tandaan, habang umiinom ka ng kape niyan, sumasarap pa rin yung tulog mo dahil mayroon yung spirulina.
0: Oo, yung kagandahan doon mga kaibigan.
1: Mayroon yung iron.
0: Mm-hmm. Oh, hindi yan yung, kaya nga hindi yan dok,
1: hindi yung kape na, inom ka ng kape para hindi ka na makakatulog.
0: Dilat na dilat yung mata natin pag nakainom.
1: Eh ako, Dok Michelle, hindi ako makakatulog pag hindi makainom nitong kape na to. Baliktad
0: sa tong gold coffee.
1: Baliktad tong kape na to.
0: Kumbaga para siyang ano Dok, relaxing siya.
1: Relaxing.
0: Eh biro mo naman pag nagkape ka, hindi ka sisikmurain. Yun yung isa sa mga ano Dok, isa sa mga feedback ng mga nakasubok ng coffee natin. Hindi ka sisikmurain, hindi ka kakabahan. Eh marirelax talaga yung pangangatawan po ninyo.
1: Sigurado ako yung mga nanonood natin sa FB Live, lahat yan umiinom ng Santon
0: Gold. Oo, nakasubok na yan.
1: Ang dami nang nanonood
0: ng Santon Gold Coffee natin. So yan sa mga kababayan natin ha, kung hindi pa ninyo natikman, hindi nyo pa nasubukan yung Santon Gold Coffee mix natin, ako eh pumunta na po sa pinakamalapit na mga butika sa inyong lugar.
1: Meron akong kilala, Dok Michelle. Kinumbine niya yung Santon Gold Coffee mix at saka Santon Plus Coffee mix.
0: Eh minsan ganyan kasi yung ginagawa ko, Dok.
1: Yung iba kasi magkaiba kasi ang tao eh.
0: Oo,
1: yung iba kasi gustong nagkakape sila ng napakaraming kape, isang mug talaga. Yung malaki talaga.
0: Maramihan talaga.
1: Maramihan talaga. Oh. Eh, ang isang sachet ng coffee natin, that is 18 grams only. Pang malit na
0: pangkap.
1: Cup lang talaga. Yan. Hindi yun yung mug talaga.
0: Oh.
1: Eh pag nilagay mo ng tubig sa isang mug tapos nilagay mo isang sachet, wala, malit na
0: pangkap.
1: Cup lang talaga. Yan. Hindi yun yung mug talaga.
0: Oh.
1: Eh pag nilagay mo ng tubig sa isang mug tapos nilagay mo isang sachet, walang lasa na yan.
0: Oh, matabang
1: hindi,
0: na.
1: Hindi mo na magugustuhan mag-inom yan. Pero pag umiinom ka, maliit lang na cup tapos isang sachet, magugustuhan mo ang Santon Gold Coffee Mix. Ngayon, sa isang mug, pag pinaghalo mo yung Santon Coffee Mix at saka Santon Gold Coffee Mix, aba, the best talaga ang lasa sakto. Talaga. Saktong-sakto ang lasa.
0: Mananamnam mo talaga yung ano niya, timplada niya.
1: Oh, nandun eh. Pati suya, nandun eh.
0: Mm-hmm.
1: Nandun pati yung suya eh.
0: Oh.
1: Eh alam naman natin kung anong meron sa suya. Napakataas ang isoflavones ng suya. Habang uminom ka doon, talagang naiwasan talaga yung mga bukol-bukol. Naiwasan. Plus, di antioxidant na nandyan yung glutathione, nandyan yung mangosteen, no, napakataas ng mga bioactive compounds. Ah, talagang maiwasan talaga yung mga bukol-bukol na yan. Napakasarap. Umiinom ka ng kape, tapos ang kagandahan, hindi ka matutubuan ng bukol. Umiinom ka ng mga coffee.
0: Kasi naayos yung mga hormones sa pangangatawan natin.
1: Oh, nanonormal, nababalance yan. Yun yung kagandahan.
0: Iyon, no? Kaya sa mga kabayan natin, ha? O, subukan nyo po yan. Ang ating po mga healthy coffee together with our mga phyto, mga nutraceutical na mga supplementation, mga kaibigan, available po yan sa mga pharmacies.
1: Shout out ko lang yung mga nanonood
0: sa Doc, mga... Sige, Doc. Yan, sige.
1: Nating FB page.
0: FB viewers natin.
1: Dami mga nanonood. At hindi na natin banggitin yung isa-isa. Siguro,
0: yes, oo.
1: Kasi pag-isa-isa natin ito.
0: Mamaya, pwede natin bigyan ng panahon ha, para sa pag-greet sa mga viewers natin.
1: Shout out ko yung mga player ng Yes to Health.
0: Yun, oh, nakikinig din pala sila. Ha?
1: Nakikinig sila.
0: Yes to Health Super Friends.
1: Oo, nanonood sila sa ating live program.
0: Yun, no?
1: Nanonood sila.
0: Oo, magkape kayo ng ano ha, Premium D3 Coffee Mix. Oh, Premium D3 Comics para tumibay yung mga buto-buto natin.
1: Sikreto natin yan. At the age of 45, nakakatakbo pa tayo. Nakapaglaro pa tayo ng basketball in the whole fourth quarter. First quarter to fourth quarter. Ganun ang lakas natin.
0: Oh.
1: Dahil yan sa pag-inom natin araw-araw ng produkto ng Yeast to Health Incorporation.
0: Yun, no? Sa mga kabayan natin dyan, ha? Kung gusto nyo pa rin maging kondisyon, ang inyong pong pangangatawan, katulad ni Doc Remel na fourth quarter sa basketball, mga kaibigan, subukan nyo yung mga suplemento natin at as well as yung mga healthy coffees natin, mga kaibigan. Subukan po ninyo dyan, ha? Huwag magpaubos. Kasi nakakaubusan, eh.
1: Huwag tuwa si Carl Christian Toledo habang nanonood sa ating FB Live.
0: Malapit na yan. Malapit na rin natin makasama yan dito.
1: Si Raymart Pahilago, malapit na natin makasama yan dito. Nanonood din sila.
0: Isa pa lang pa siya ngayon,
1: ating mga technician at manager ng XFM nanonood sa ating FB Live.
0: Ayan.
1: No? Sinashoutout natin yan. Lahat ng mga suki natin na nakikinig dito sa programang The Secret of Health. Ay, patuloy nyo yan. Huwag niyong kalimutan.
0: Okay. Okay, Doc. Sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan na naisip pong ipaabot dito sa atin, punta laki yan. Meron kayong mga mensahe na sa inyo pong ipabatid sa programa natin, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, sa pagbalik natin, ay tutugunan natin ang mga katanungan ng atin po mga kababayan.
1: Kasi shout out natin yan mamaya. Sa pagbalik natin, Doc Misael, yes, sa ating po programang The Secret of Health.
0: Yes, kaya totoo lang.

0: Kung ngayon, mga kaibigan, magbabalik po tayo.
1: The secret of health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.
2: Para lumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turmod na Yanari Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Softgel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Softgel.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
6: Santon Gold Herbal Tea,
5: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: In Beauty Zone.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan, sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, ha, huwag pong mahiyang magtanong. At text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc Rams, balik ulit tayo sa ating pong talakayan. Baka may gusto kang i-shoutout.
1: Doc Michelle, but before tayo magbalik sa ating mga informasyon sa programa nating The Secret of Health, shoutout natin yung asawa ko. Nanonood yung asawa ko sa programang
0: Hello,
1: The Secret of Health. Hi, ma'am.
0: Hello po, ma'am Olivine. Uy.
1: Nanonood. Shoutout natin. Shoutout natin ang ating mga basketball players, no? Mm-hmm. Shoutout natin kanina. Lahat ng mga Yes to Health Super Friends na nanonood ng ating programang The Secret of Health. Don't forget to share. Yun lang pinaka-importante doon, yung pag-share. At of course, sa lahat ng mga staff natin sa mga XFM, no, taga San Franz, Agusan del Sur, taga Calibo, si Ma'am Claire, mayroon tayo si Leo Realis, si Ma'am Simbahon, Pidrahas, Ma'am Sir Pidrahas, at taga Tugigaraw. Then sino pa dyan mga nabasa mo?
0: Si Sir Buddy.
1: Oh, Sir Buddy. Sir Buddy, Obira,
0: manager natin sa XFM Manila. Hello po, Sir Buddy.
1: Ayun, nakakamiss din mag-program talaga eh. Actually, na-miss ko, isa sa mga na-miss ko na program, yung magbigay ng mga health information drive, no? Na-miss ko ito. Kasi mula noon, ito talaga yung pinakauna kong trabaho talaga eh. Yung pagbibigay ng mga information. Naikot natin, Doc Michelle, ang buong Pilipinas. Pagbibigay lang ng mga health information sa mga kampo ng sundalo.
0: Wala, sa mga sundalo pa.
1: Last Monday, I've been in 10th Infantry Division. Na-meet ko si Major General Luzon. Gusto niya magbigay, makapagbigay din tayo ng mga health information drive doon. So, shout out sa lahat ulit ng mga nanonood at nakikinig sa programang The Secret of Health. Napakahalaga kasi ito, Doc Michelle.
0: Tama, Doc.
1: No, hindi lang mahalaga. Mas importante talaga na malalaman natin kung ano ang mga sekreto para humaba pa yung buhay natin.
0: Tama, kasi yun ang mahalaga. Naalala ko tuloy, Doc, yung ano.
1: Ngayon kasi, Doc Michelle, kahit saan ka mapunta, napakaraming fast food ngayon.
0: Tama.
1: Kaliwat kanan yan, at harap at likod. Nasa kalye pa yan, lahat na yan. Hindi katulad nung araw, bihira lang yan. Ang marami noon, malunggay, marami noon, mga tanim na sa paligid. Marami yan. Pero ngayon, bihira na yan. Ang marami ngayon, fast food.
0: Tama.
1: Dati, ilan lang ang brand ng noodles. Ngayon, napakarami na ng brand ng noodles. Dati, ilan lang ang brand ng coffee, Doc Misael. Ngayon, i-search ninyo kung ilan ang brand ng coffee meron dito sa Pilipinas.
0: Para mahigit na 1,000, Doc.
1: Napakarami. I-search nyo mga katropa kung ilan ang mga umiinom ng kape ngayon sa buong mundo. Napakarami. Ibang-ibang kape ang iniinom
0: mga lang. Pilipino pa, Doc. Kahit mainit, malamig. At coffee is life talaga.
1: Coffee is life. Solve na. Mga pandesal at coffee, ayos na yan. Kahit mainit pang panahon, masarap pa rin mag-coffee. Kaya napaka-importante at napakahalaga talaga, Doc Misael, na piliin natin yung mga healthy coffee.
0: So, yeah, lagi.
1: Bakit iinom tayo ng mga unhealthy coffee? Kung meron namang healthy coffee.
0: Yung iba kasi, Doc, parang ano lang eh. Siguro, gusto na i-gratify yung taste nila. Sa mga hindi pa nakasubok, hindi pa nakatikim ng mga coffee natin, subukan nyo. Dahil yung mga nakaugalian nila, Doc, ng mga coffees, kuhang-kuha din nung ano natin eh. Kuhang-kuha nung atin pong mga kape, mga kaibigan. O yung gusto, yung iba na sanay sa medyo matapang-tapang. Meron tayo yung premium D3 coffee natin. Pwede yun.
1: At may lalabas tayo na maraming coffee.
0: Yan, no? Abangan nyo, ha?
1: Abangan din nila. Mayroon tayong lalabas na hindi pa natin alam what's the name talaga na i-approve ng FDA. But it is Yes to Fit or I Fit.
0: You know?
1: Coffee mix.
0: Parang ko na yan, Doc. Naiisip ko na yung epekto niya.
1: Pag umiinom ka niyan, mawawala na yung gana ng pagkain mo. So meaning, hindi ka tataba, hindi ka lalaki ng masyado.
0: Wow. Ito, ganda to sa mga Doc.
1: Pag nag-overweight ka kasi, delikado ang mga sakit dyan. Dyan papasok ang mga sakit. Pero pag tama na yung katawan mo, fit na fit ka, ay di wala kang sakit.
0: Maganda. Maganda sa kalusugan.
1: Sa abangan nila yan.
0: Yun,
1: napaka-importante yan. at lalo na sa mga gustong maganda ang kanilang katawan.
0: Tapos meron pa yata isa doc, yung ano, yung para sa mga lalaki. Pang pa ano?
1: Ay, oo.
0: Pampalakas.
1: Lalabas talaga yun. Yung mga binigyan ko ng mga sample nun, naghahanap sa akin. Sabi Aba. Ko, ginagawa pa. Pero may papel na yun sa FDA, ha? Ginagawa na yun.
0: Oh, yan. Abang-abangan nyo yan.
1: Kasi sa atin, turbo capsule. Mayroon tayo. Oh, ngayon, yan. Magkakaroon tayo ng coffee.
0: You know?
1: Ang pangalan ay I think matcho yata. Matcho coffee.
0: Saktong-sakto talaga sa ano, ha? Sa contents nito, ha? Ayan, sa mga kababayan natin, abangan nyo po yan, mga kaibigan, mga healthy coffee.
1: Painumin natin yan. Pag meron na yan, painumin natin si Doc Erwin Lapos.
0: Ayun, oh.
1: Nanonood natin.
0: Parang ito yung matagal na itong nag-aantay, Doc, na lumabas itong kape natin ito.
1: Coffee for men.
0: Yan, oh.
1: Pwede natin subukan si Sir Yataki.
0: Aba?
1: Kumuta.
0: Pwede nanonood na, pwede
1: sa programa
0: na.
1: Ng The Secret of Health. No, pwede nating painumin niya yung matcho.
0: Yan, patestingin natin.
1: For men. Ha? Sino pa ang mga gustong inom dyan, Ben?
0: Ito, baka si, ano, si Spencer gusto rin uminom ng matcho coffee natin. Abang-abangan niyo yung mga healthy coffees natin, mga kaibigan. Ha?
1: O, mga
0: maganda kasi ito eh.
1: Maraming nanonood sa atin at nakikinig sa programa natin, mga class ng mga taga-Canlaon.
0: So, yan.
1: Magkakaroon sila ng anniversary this coming October.
0: Oh, advance happy anniversary
1: po. Advance happy anniversary ng mga class members ng mga taga-Canlaon. No?
0: Yan, ha?
1: Hidid sa kanilang napakasipag na mga na manager, si SM Station Manager Shooty Boy.
0: Iyon.
1: Sabi, may request na sa akin.
0: Yes, Doc.
1: Padalhan ko daw sila ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Coffee Mix, ayun, no?
1: Nagbibigay din tayo ng vitamin C. Marami tayong vitamin C dyan.
0: Oh, yeah.
1: Magbigay tayo sa mga class natin sa Canlaon. Ano, Michelle?
0: Okay, yan. Sa mga kababayan natin, ha, mga kaibigan natin, lahat po ng tumatangkilik na atin pong mga programa, ganoon rin sa tumatangkilik na atin pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo po lahat, Doc. Yung mga Yes to Health Clinic natin, pwede nilang puntahan at pwede kayong makabili din dyan ng atin pong mga declared mga produkto, as well as meron tayong mga exclusive na mga products dyan sa atin pong Yes to Health Wellness Clinic.
1: Taga Santiago, meron yan. May wellness center
0: sa Santiago. Yes, Doc, meron po tayo.
1: Punta ka doon, si J. Canales. Bili ka ng turbo. Paborito mo yung turbo na yan. Pampadami ng anak.
0: Meron tayo dyan, ha, sa Alfonso Street, Centro East, Santiago, Isabela. At antabayanin nyo pala yung ginaganap po na ano, na seminar, I think, or basta meron ganun sila sa ano, sa Tugigaraw. Kasi sa Tugigaraw, Doc, eh wala po tayong ano, wala tayong clinic.
1: Store, wala tayong center.
0: Pero meron silang scheduled doon na consultation.
1: Okay.
0: Oo, so doon yun, Doc, sa Doc Remel, sa 95.7 XFM Tugigaraw office natin. So meron silang
1: clinic sa station natin.
0: Yes, oo, okay. Meron silang clinic doon at nandun din po si Doc Ned Castro, ano? Sa mga kababayan natin na gusto pong makapagpakonsulta po doon, meron silang isinisip na schedule.
1: Kasi Michelle, sa ano, yung mga wellness center natin, pag once ikaw ay pumupunta doon,
0: yes,
1: may machine kasi tayo doon,
0: yes, meron po,
1: na nagdidetect kung ano yung mga humihina na organ sa ating katawan.
0: Yung mga ano, yung mga weaknesses. Ng mga pangangatawan natin.
1: Sabihin, hindi mo pa naramdaman na may sakit ka na, pero
0: nakikita
1: papunta doon. Na yun doon na magkakasakit ka na.
0: Kasi doon naman nag-umpisa, Doc, eh.
1: Yes, doon yan. Sa paghihina ng organs sa ating katawan. Although sabihin natin, wala pa akong sakit. Oo nga, wala pa. Kasi wala pa eh. Humihina pa lang.
0: Minsan yung iba nga, Doc, nararamdaman na pero in denial pa din.
1: Oo, in denial pa rin. Pero ang mahirap kasi doon, Doc, Michelle, kung saka ka na magpapagamot, kung malala na yung sakit.
0: Yan nga.
1: So habang humihina pa yung organs ng katawan mo at ginagamot na natin yan, ay mas less yung gastos.
0: Tama, Doc.
1: Kung hindi ka mahirapan po doon.
0: Yung mga simple na mga sakit, Doc, lalo na yung first onset pa lang ng mga karamdaman, pag inuman nyo yun ng mga suplemento natin, lalo na yung ultimate trio natin, yung Santon Gold Herbal Capsule natin.
1: Mabilis yung
0: kaya, Doc.
1: Mabilis talaga yung epekto. Mabilis ang epekto. Kaya yun yung kagandahan na pumunta at magbisita sa mga wellness center natin. Kasi,
0: yes,
1: number one, libre ang consultation. Walang bayad. At the early stage, nadidetect na yung mga weaknesses ng organ natin. So, nabibigyan siya ng tamang paraan. Tuturuan ka doon kung anong mga dapat kainin at anong mga dapat gagawin. Kasi dito online, dito sa program natin, ay limitado yung oras natin.
0: Yes, isang oras lang programa natin.
1: One-on-one talaga kayo doon sa mga consultant natin.
0: Yes,
1: doon. Tapos, nandoon na mabibili din yung mga product na pwede nyong gamitin para matulungan yung makaramdaman. Mm-hmm. Sa puntahan ang mga wellness center natin.
0: Speaking doc sa ating mga wellness clinic, ha, meron tayong special announcements para sa mga kababayan at mga ka-wellness natin sa Kamaynilaan, ano? Especially yung mga bumibisita po sa ating pong Yastro Health Clinic sa Quezon City. Ang ating pong Yastro Health Quezon City branch ay hanggang ngayong September na lang po, mga kaibigan, ano? Dahil tayo po ay lilipat ng pwesto po natin dyan po sa Guadalupe.
1: Pagkababa lang ng MRT station, so pagkababa nila, nandyan na agad makikita nila yung Yastro Health wellness center.
0: Pagka kayo, pagpa northbound kayo mga ka-wellness, ano? Pagbabanyo ng MRT station Guadalupe. Nandoon na kaagad katabi ng pag-ibig
1: right
0: office.
1: Nasa right side
0: yan.
1: Pagaling yes, naman sa northbound to south naman sila, tatawid sila.
0: Yes,
1: nasa left side.
0: Nasa left side. So yun ang Yastro Health Clinic natin, ha. At ang tabayan niyo dito sa mga programa natin dahil i-announce sa atin dito kung kailan yung exact date ng atin pong soft opening, mga kaibigan, ano? Kasi parang wala pa silang pinapalabas na ano, announcements, ano? So I think Doc Ramel, this last week ng September ay merong soft opening tayo ng Yastro Health Clinic diyan sa Guadalupe branch po natin, mga kaibigan. Ang kagandahan sa Guadalupe branch natin, Doc Ramel, accessible siya compared dun sa ano natin, previous location natin, na yung iba medyo nahihirapan kasi umakyat pa ng stairs, ano. Pero diyan sa Guadalupe branch natin, ground floor na mismo siya.
1: Ground
0: at mas
1: floor
0: madaling hanapin.
1: Mas madali. Mm-hmm. At saka hindi hirap ang mga may sakit ng tuhod.
0: Yes, oo. So sa mga kababayan, especially sa mga senior citizen na bumibisita sa ating pong mga wellness clinic, especially sa Quezon City, ay napakaganda po itong location natin na ito na mapupuntahan po ninyo, mga kaibigan, ha. So sa mga katanungan po about sa ating pong Yastro Health Clinic, ano, especially dito sa NCR, pwede kayong kumontak sa numero po natin, ha, 0969-627-1262. Ulitin ko po, 0969-627-1262. Ayan, sa mga kababayan natin na mayroong mga inquiries, mayroong mga katanungan about our services o yung mga program na pwede po ninyong masubukan, eh pwede kayong kumontak po dyan, mga kaibigan.
1: Meron din tayo sa Mindanao,
0: yes po.
1: Doc Misaya.
0: Yes, mga kababayan po natin sa Mindanao area. Meron tayong mga branch dyan sa Mati, sa Tagum at saka sa Davao, ano? Meron tayong mga Yastro Health branches sa Mati natin. Dyan po tayo sa A Square Building dyan sa Barangay Central, Mati. Sa Tagum naman, Doc, I think ito pa rin yung address nila, no? Sa Yastro Health, yung Yastro Health Wellness and Pharmacy natin dyan po sa Tagum branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, near Public Market. Sa Davao naman, matatagpuan po tayo, same location I think, ano? Sa Cellpool Building, door number 3, JSIS Heights, in front po yan ng Kawayan Drive, mga kaibigan, dyan po sa Matina. And also, mayroon din po tayo sa Sambuanga branch natin, Ipil and Pagadian. Nandyan po si Doc Cecilio. Pwede po ninyong puntahan, bisitahan ang mga branches po natin dyan, mga kaibigan. Sa Pagadian, I think, pharmacy na rin yun siya, ano? Wellness clinic and pharmacy. So, sa mga kabayan, tinapuntahan nyo po, bisitahan ang ating po mga wellness clinic, as well as sa buong probinsya ng Palawan. Eh, meron po din po tayong mga wellness center po dyan sa Puerto Rojas
1: at Nara,
0: Brooks Point. Meron din po tayo,
1: Kuyo,
0: mga kaibigan. Kuyo, meron din tayo, yes, Kuyo. Meron din po tayo, ha, sa mga sa isla ng Kuyo, meron po tayong Yastro Health Wellness Center dyan na pwede nyo pong puntahan, ano? So sa mga karatig na isla na medyo malayo na yung ano sa inyo, yung mainland, pwede kayong bumisita doon kung malapit kayo, ha?
1: Sa Panay Island, meron tayo sa Iloilo,
0: yes, sa
1: City.
0: Iloilo.
1: Sa Negros, may Yastro Health store tayo, nasa Bacolod City.
0: Ayan. At sa Cebu, Doc, meron tayong Yastro Health store and pharmacy na rin yan, mga kaibigan, ano? So ayan, mga pwede po ninyong puntahan yan, pwede nyo yung bisitahan para maka-avail kayo ng mga produkto ng Yastro Health. Lahat ng produkto ng Yastro Health, Doc, meron po tayo dyan.
1: Meron tayo dyan sa mga store, especially yung mga wala sa mga drugstore.
0: Opo.
1: Bigay tayo ng example, Turbo. Wala. Hindi mo basta-basta mabibili yan sa, tawag yan sa mga drugstore, kasi yan ay limited ang stocks yan. Napakalayo pa ang mga raw materials yan. Kaya limited ang stock. Mabibili lang yan sa mga Yastro Health store. At saka sa Shopee, pwede silang makabili.
0: Yes.
1: Turbo Food Supplement for Men. Isang paboritong capsule ni CG Canales ng Santiago City. Pag dito ka naman magtanong sa akin sa Panay area, paborito yan na capsule ni Erwin, ni Doc Erwin Lapos, no? Pag doon namin tanaw, paborito yan ng aming general manager, Edwin Garing, Turbo Food Supplement for Men. No, napaka effective yan sa mga may mga problema ang tinatawag natin na erectile dysfunction.
0: Iyon, ha? Ayan, sa mga kababayan natin, ako, ay kung gusto yung maka-avail ng mga produkto natin, especially kung lagi kayo nauubusan sa mga ano, mga Yes to Health products sa mga pharmacies, kumalapit lang din naman kayo sa mga wellness center natin. Rekta na kayo doon sa mga wellness
1: kompleto, natin. Kompleto. Ang mga product ng Yes to Health, like sabihin natin Santon plus Herbal Oil. So kung wala sa drugstore, matik yan, meron yan sa ating mga Yes to Health store at pharmacy. Mabibili yan, matik, kompleto sila. Hindi yan basta-basta na uubusan ng product ng Yes to Health. Ang sariling pharmacy ng Yes to Health.
0: Yun, no? Ito, Doc, may sinend sa atin na announcement uli, ano? Itong monthly seminar na ginaganap po natin sa Quezon City, for the first time ay gaganapin natin ito, mga ka-wellness, dyan na sa ating bagong location, ano? Or dun sa location ng XFM 99.5 Mega Manila, mga kaibigan. So, itong darating na September 27, Doc Remel, ang wellness seminar natin ay doon gaganapin mismo sa atin pong XFM station sa Metro Manila, ano?
1: Pasyalan
0: niyo po yan, ha? O ang ano yan, ang location niyan, fourth floor diyan po sa Guadalupe Commercial Complex, at sa Guadalupe Makati City.
1: May elevator naman at saka may escalator.
0: Yes, going up. So madali lang din makaakyat po doon, mga kaibigan, ha? At nandiyan po si Doc Algie, nandiyan din po tayo, ha? Kita-kita po tayo diyan, mga ka-wellness. Itong darating po na September 27, kailan ba yan? Sa linggo na yata yan, eh, no? Next pa, pabala. Next Sunday, yun, no? So, kita-kita po tayo, mga ka-wellness, ha? Para po sa karagdagang kaalaman at mga impormasyon na pwede nyo pong makuha at makalap, mga kaibigan, ha? At malapit-lapit na rin yan doon sa bagong ano natin, bagong location ng wellness clinic po natin dyan po sa Guadalupe. Okay? At sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc Ramel, meron po nagtanong dito, ano? Pwede po ba uminom ng Santon Plus capsule? May pantal po kasi ako sa braso at binti, Doc. Masakit po ang mga buto ko. Ilang capsule ba ang dapat kong i-take sa isang araw? Salamat po.
1: Doc Michelle, para sa mga nagtatanong, no, wala namang bawal sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yes.
1: Kahit anong karamdaman, pwede silang uminom. So yung karamdaman na pantal, pananakit, pwede po kayong uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. At least, kung kaya niyo pong uminom 3 times a day, mas mabuti.
0: Much better, opo. Yan, sa mga kababayan natin, pantal, pananakit ng braso, mas maganda, Doc, isabay na rin nila yung premium D3 natin. Okay. Premium D3 and Santon Vitamin C. Yung mahalaga kasi dyan, kasi yung mga kababayan natin, laging namamantal, laging nagra-rupture yung mga capillaries sa pangangatawan po ninyo, pwedeng sabayin nyo ng Santon Vitamin C para titibay yung mga ugat.
1: Kulang sa Vitamin C. Kasi yung Vitamin C kasi, mga kaibigan at mga katropa, hindi kasi napoproduce ng katawan natin
0: yun. Tama po,
1: we need to take Vitamin C.
0: Outside.
1: Sa supplement or sa mga pagkain na kinakain natin. So, ang mga pagkain na kinakain natin, kung kulang siya ng Vitamin C, so yung katawan natin, kailangan talaga ng Vitamin C. Inom tayo ng food supplement na Vitamin C. So, meron tayo Santon Vitamin C. Nabibili yan sa mga, of course, ulit, or again, sa mga Yes to Health Pharmacy at Yes to Health Store, nabibili din po yung Santon Vitamin C.
0: So, sa mga gustong sumubok ng Santon Vitamin C, isa sa kagandahan ng Santon Vitamin C, it is an alkaline base na vitamin C. Ibig sabihin, non-acidic. Karamihan ng mga tao ngayon, Doc Remel, acidic na talaga yung tiyan, ano? Pagka umiinom pa ng mga ano, acidic vitamin C, so nagre-react yung tiyan nila. Wala namang problema dun sa acidic na vitamin C, ano? Kasi ibang katanong, Doc, ano mas mabisa?
1: Walang problema
0: acidic
1: yun,
0: Doc. Or alkaline?
1: Walang problema yun, Doc Michelle. Ang naging problema dun, yung reaction
0: yes,
1: ng tiyan.
0: Yes, oo.
1: So pag mabilis mag-react yung tiyan nyo, dahil acidic yung vitamin C, it will cause a problem.
0: Yes.
1: Magkaka-acidic ka.
0: Oo.
1: Tataas na yung acid ng katawan mo, ng tiyan mo. Pero pag uminom ka ng vitamin C na non-acidic, so kung masilan yung tiyan mo,
0: tama,
1: so hindi yan mag-react.
0: Yes.
1: So mas nakakabuti talaga.
0: Tsaka mas marami-rami pa yung pwede mo i-take.
1: Yes.
0: Like for example, kinakailangan mong mag-take ng mas marami-rami kasi mayroon kang infection.
1: Oo.
0: So hindi magre-react yung tiyan mo at mas maraming dosage ang pwede mo ma-eat.
1: So mas madali yung effect kasi yes, the more doses you take ng vitamin C, the more na mas mabilis
0: yung pag-effect. Of course. Yan. Kaya sa mga kabayan din, ha, Santone Vitamin C, alkaline-based na vitamin C po yan, mga kaibigan. I-partner nyo lagi yan pag iinom kayo ng Santone Gold Herbal Capsule natin at ng atin pong Premium D3.
1: Sabi ni Dr. Ronald Paler, pa-practice ng macho coffee.
0: Aba, gusto rin sumubok ni Doc Ron, ha? O, sige, pagka lumabas yan, makakatikim siguro tayo niyan, ha? Okay. May shoutout ka pa ba, Doc? Dahil ang panahon natin ay kapos na.
1: Taga-Jinsan, sabi naman natin, Evelyn, sana magkaroon na po dito, Doc, sa Jinsan. Ang ano, ma'am? Macho? Macho coffee?
0: Macho coffee. O baka clinic. Baka wellness center.
1: O pagka produkto, pagka store or clinic, so wala pa tayo dyan. So, bilhin na lang sa mga suki nating mga butika.
0: Yes,
1: so, sa mga lugar na mga wala pa tayong yeast oil store, wala pa tayong yeast oil pharmacy, at least nabibili ang mga product natin sa mga malapit na mga drugstore.
0: Yan, okay. Hanapin nyo lang po ang mga produkto ng Yester Health. Doc Ramel, wala tayong oras. Baka may pahabol ka paminsahe sa ating mga tagapakinig.
1: Sa lahat ng mga katropa natin, buong mundo, buong Pilipinas, maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang The Secret of Health. Sana ipagpalain po tayo ng ating Panginoon, pagalingin ang ating mga ramdaman, bigyan tayo ng malusog na katawan at mahabang buhay. Maraming salamat uli sa mga sa inyong patuloy na pakikinig dito sa programa natin.
0: Maraming salamat, Doc Ramel. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na lagi nakaantabi at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Yan. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin mga partner dito sa ating pong programa, Doc Algie Bacla at Doc Ronald Puller. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pulang dalangin ng Panginoon Noaan, siyang tutulong ng pagaling at pagpalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
2: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, 1:40 na sa hapon. O oras na po para sa tuwang Zantone Gold Coffee Mix. Higo pa na imuhang kape diha. Well, mag-uban-uban. At sa itong programang X-Rated, gikan na 1:30, hantod 3:00 sa hapon.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, giningaw kay kunin.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, giningaw na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
2: Adlaw, adlaw, mupahila ka nimo. O mupakatawa.
7: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dakot sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayok!
9: Ayun na, sabon.
2: X-Rated.
3: Boris!
10: Onya karon, pahilag-hilag na!
2: X-Rated sa X-Rated.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you, my babe, entitled Exchange of Hearts by David Slater. I'll be right back at tangi ko ninyo para sa tuang programa karong hapuna, ang X-Rated dinhi sa XFM. Of course, kauban gihapon ng babe ng bayan, Babe Sabrina.

X-Rated. Exchange of Hearts, another song for you entitled Sana Maulit Muli by Gary Valenciano and Kyla. Para ito sa mga pusong naghahangad na naman na maulit yung kanilang kahapon. Huwag nang ganun, mga babe. But anyway, here's a song, another song for you. Balik gihapon ko niya, mga babe, ha? Para sa tuang X-Rated.

O, diba? Feel na feel na naman sa mga babe natin dyan yung kanta. Parang may pinaghuhugutan na naman tayo. Hay na lang talaga. Ngayong hapon mga babe, atong oras, 1:52 na sa hapon. And thank God, it's Friday. Ang galing. Ang sarap sa feeling mga babe kasi Friday na today and pa-weekend na naman. Marami na naman tayong pupuntahang mga lugar. Magbega-bega na naman yung mga babe. Gana na naman. Anyway, kung asa maka nakaplaster karon Luzon, Visayas, Mindanao, asa man maabot ni ato ang voice ngayon. Wow, voice. Tantingon ka rin mga babe. Sa ito ang programang X-Rated. Di ka na launa yung media. Hatid ala stress sa hapon. Of course, mayong hapon sa inyuhang tanandina. Ayan, mayong hapon sa mga babe na ito nga ganina pa yung tao nakasubaybay. Ganina pang plastar sila mga kaugalingon. Ganina pa ni Bika diha mga babe. Mga Bika man, alangan ka na nga maglingkod-lingkod naman na sila. No, magpaabot naman sila nga mutingog si Babe Zabarina. Anyway mga babe ha, sa mga babe na ito diha nga gusto magpaabot sila mga greetings, shoutouts, yung mga requests, pwede ka ninyo nga i-text ito ang text line 0969-333-0537. Otrohan ko babe, 0969-333-0537. And pwede po mo nga mutawag unya sa unahan para sa tuang advice, sa tuang letter sender unya. Tapos, unsa pa gani? Diba? Dili ana magud na siya kanang semi kuan ta karon. Na overwhelm manggood ko karon mga babe. Guess what? Mamaya na. Anyway, sa mga babe na to diha nga wala pa nakaila kung kinsa bagi dila makauban matag hapon diri sa programang X-Rated of course ang inyohang babe ng bayan. Yung amoy pa lang. Ulam na. Babe Zabarina po mga babe. Busa sit back and relax dira kay ako ang bahala mo labing-labing sa inyo ha. Ako ang bahala nga mo pa init sa inyo hang kahapon. LL lang diha babe ha. Lingkod-lingkod. Ligid-ligid. Lakaw-lakaw. Mga ingon anak bitaw kay para ano ba para okay kaayo ang atuang paminsar kana bitawng dili kaayo ta kanang hago karong adlaw dijo ta magpahago-hago mga babe ha kay lisod na kaayo og mahago ta kay haguon pa unyang gabi eh. Mayong hapon sa mga babe na ito nga naka-plaster karon, naka-standby na. Labi na sa mga naminaw karon sa ito ang mga sister stations sa Visayas and Mindanao. Sa mga naminaw diri karon sa XFM 107.1 Tagum and XFM 99.1 Mati, maayong hapon na sa tigit na tibok ang Gava Region. Maayong hapon sa inyuhang tanan og sa mga babe nato nga nagpaminaw pod diri sa XFM Jensen. Ingon man sa mga babe nato diri sa XFM Bukidnon. Yan sa mavugnaw na lugar. O, sa babe na ito nga nagbika ka po diri karon. Sa may XFM Pagadian, XFM Ipil, and XFM Zamboanga. And aminaw sa itong programa, maayong hapon sa inyuhang tanan. O, sa mga babe na ito nga naminaw diri sa may XFM San Franz, XFM 99.9 Tacloban. Sa mga Cebuanas, babe na ito nga nagsubaybay karong orasa sa XFM 88.3 Cebu, XFM 101.7 Canlaon, and of course, there is sa XFM 91.1 pala. Kidapawan City. Oo, basta kung asa mo naka-plaster karon. O, laban lang gid mo diha mga babe. Kaya ako ang bahala sa inyo ha. Sit back and relax lang mo diha. Pagkapi-kapi lang mo ha. Ba't siguro duha ang kape ninyo is katong kape nga healthy. Ang kape nga makatabang sa tuang panglawas. Saka nabitawang kape nga dilita magpalpitate. Kidagan mangog coffee karon mga babe nga. Kusog kaayo makapalpitate sa tua. So, muna siyang mas nindot kung mamili ta og kape nga healthy. Kasi nga, health is wealth biya mga babe. Diba? Diba?

Oo nga pala mga babe ha, ay di ba na-mention ako earlier na na-overwhelm kaayo ko today because kanang somehow nakaingon jud ko nga another chapter of my life has been kanang ano na kanang unfolded na pud mga babe. Why? It's because ang ato ang mga gipangandaman, gipangampo no, gihangyo sa Ginoo. Finally nahatag ragyod. Grabe nga patience and understanding. Labaw pa ni Sgugma, Ginoo ko, kakapoy, pero okay ra. Maling kapoy nga lami kaayo mo. Finally, nag-open again ang Ground Zero Cafe. So, di ba? Lami sa feeling. Alauna 57 sa hapon, naka-plaster na bamutan ng diha. Kaysa di madugay ato ng sugda ng atuang X-rated drama. So na na po yung mga ano karon, mga istorya sa kinabuhi o gugma nga to ang tagaan o pagtagad, babe. And of course, sa mga gusto po na idea ha, katong mga gapangutana kung paunsan sila nga makapadala sa ilahang letter para mabasa sa tuang X-rated, pwede na kayo na ninyo i-message sa tuang Facebook account. Kasi aside sa madunggan ko ninyo sa radyo mga babe, pwede po ko ninyo makita sa tuang Facebook Live through our Facebook pages, XFM Davao Katropa Digital, or pwede po ko ninyo i-follow sa kuang socials, Babe Zabrina Babe. Sa tanan na siya nga mga socials. I-search lang yun ang Babe Zabrina Mulutaw, nagyug ko dito. Or baka you can add me sa kuang Facebook account, Zabrina XFM Davao. Parang updated mo sa tuang kinabuhi. Yung mga chismosa, biya mo no. O kapasar, biya mo sa kuang level of kanang kamarites. Ito mga babe, no. Alauna 58 sa hapon. Ready na good, I'm sure. Nakatimpla na sa ilahang mga healthy nga kape ato mga babe diha. O gandam na maminaw sa tuang X-rated drama. So ako ng ablihan, babe. Ablihan na. Wala na ko dari. Nigawas di. Anyway, mami. Ani nga nagyod. Bika na rin ha kay isulod ko na. Idasok ko na, babe. Gusto na ko ka ng medyo luwayan sa gamay para dili sakit. Og madunggan na gid na ito ang X-rated drama karong hapuna.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakit? Ayaw paglata sa anak!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhato ni mo ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa! Masubra ka to kayo! Putlon ko ni Agmat sa bayang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina.
3: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Dawata, ma.
1: Oh.
0: Para na sa itong konsumo din hisaw sa kasimana. Og siguro asab ang gatas og dayaper ni Inday.
1: Hangtod ka no sa akamuhunong sa pagbaligya sa imong dungog, Joanna.
0: Ma.
1: Hangtod ka no sa akamakaamgo. Nga sayop ang imong gihimo. Nga bisag kinsa na lang lalaki ang mupahimos kanimo.
0: Pero gikundom masad na ko ang tanan akong customer, ma.
1: Kundom? Og nga nung mimabdos ka sa imong anak karon. Wa man gani ka makahibaw kung kinsa tong tawhana. Kay nalimot ka na.
0: Nakahinundom na ko nga mautong tawhana ang gitangtang niya ang kundom. Og mauto, nasudlan ko. Pero da, di na ta mag-iskot ana mo eh. Nahitabo na to. Karon na careful naman ko.
1: Undang na ni anang bisyo ha.
0: Og kung muundang ko ma, asa man ko gikabuhi ninyo sa kong anak? Ha? Wa ko'y grado, ma. Asa man ko manghita og trabaho nga tarong? Ha? Ma?
2: Ay, ipalapos na lang na sa pikas ni Mudunggan ang sulti sa imong mama. Muramang kag wa maanad anak niya, uy.
0: Wala ko ilaing kapaingnan din. Oh, kaya ba ako nga hugaw ni trabaho ah? Kaya nagabi eh, natay tambayan nga bay, o maghuwat lang taog na yung booking na to. Or mo chat daan ang atong manager nga, doon ay advance booking. May nalang gani ni kay, ingon ani ang paagi. Di pariha ng uban nga naa magtindog-tindog da plans daan sa karsada. O mamara og mga lalaki nga nagsakay og sakyanan.
2: Maukyod, disinti gamay, bisag pokpok. Pero pinahimutang.
0: Ampot pa eh. Huwag ko mangandoy nga magdugay ko aning trabaho ah. Kaya ang ako, maka-affirm ko. Maka-ato ko sa gawas, maminyo ko pa rin er. O mahawas, Miss Kalisod.
2: Oh, mauman sa bang ako. Gusto kong maaburod oy. Tuod pa, si Dexter, ang cool boy na tong kauban. Uyab mo, ana?
0: Di, uy. Nanguyab si anak ko, pero huwag na ko sugtaw, eh.
2: Pero, dunay nahitabo ninyo.
0: Oo. Pero, da, tambal ng gutos pika. Pero huwag man may relasyon. Sakon magkasinabot lang.

0: Good luck sa imong customer ron, day, ha?
1: Thanks, day. O good luck yun na ako. Kay half Pinoy, half Arabo daw ni.
0: Ay, bunga day kayo na, day.
1: Na, ambot lang ani.
0: Basta, good luck na lang nimo.
2: Kusog mag-dimokot niyan!

0: Babe Sabrina, classic-classic yod ang mamahimo na akong customer. Usahay na ay tip nga ihatag nga dako. Napoy usahay nga wala gyod. Usahay makatiming ka og sadista nga customer. Ang maong trabaho, nahibaw-an sa uban namong mga silingan. Og bisag uwaw, pero giatubang nako ang hagit sa kapalapala. Kay mauman gyud ni ang realidad. Kung dili ka mo kayod og maningkamot, mamatay gyud ka sa gutom. Og bisan man lisod ang panahon, babe, gikaya ko gihapon ang maong mga hagit. Bisan maingon silag, angay ko ikaulaw ang akong pagkababae. Gidawat ko gihapon. Og nang labay ang mga adlaw, babe, mao kini ang sunod nga nahitabo.
1: Tinuod ka, day? Naa kay kachat nga afa?
2: Oo, day.
1: Oo, unya-unya. Gipadad anak ang kwarta.
2: Wa pa, day, uy. Nahug pa nga getting to know each other pa, me. Bisa ko mga yung kwarta niya, uy. Kay abi pa lang. Kwarta na lang yun akong giapas. Huwag mo atras na hinuon siya.
1: Aw, sa bagay.
2: Slowly but surely ning ako, aday.
1: Ay, ako ka, no? Kano sa apakha ako maka-affirm sa?

0: Ikaw gyud permi ang mag-una sa booking, uy.
1: Nataymingan lang gyud, uy. Oh, sige dai ha. Mag-prepare sa ko kay moadto na ko sa area nga mag-abot mi.
0: Okay. Kay ako, mag-wait na lang ko sa customer na ko ini kung masudlan man gani.
1: Dasig lang gyud dai.

0: Sige na. Paghubo na si Masinina. Pag-unsa pa may kipaapot ni mo. Hubo na nga kong lawas.
1: Pag-inis.
0: Aha?
1: Gusto lang ko nga doon ay kumpanyan. Gusto ko nga doon ako'y ikasulti-sultiron. O dili siya isang akong ipangita.
0: O nganong gibuking mangguni mo? Nganahibaw mang ka sa akong trabaho. Nangita na lang unta kagkaila ni mo ngayon mong gikakuyog ka ron. Aron doon na kikay-stress-storya.
1: Pwede mag-storya lang ka na ko? Please?

0: Okay ra ni mo nga mula pas kag oras din sa lunch.
1: Okay ra. Gusto kong dunay kastorya.
0: Sige. Sige. Ipadayon pa nato tong gisultihan.
1: Mao to. Sa sobrang akong love sa akong uyab, gihatag na ko ang tanan. Dipinda pag ninako akong kwintas o class ring para lang masulbad siya sa iyong problema. Pero maulan niya ako na ibawal. Kumabdus na siya sa lain niyang uyab.
0: Buangas sa imong uyab sa? Nakahimo siya ni mo ana? Pila naman day mo katuig?
1: Almost 5 years.
0: Ha? Huh?

0: Salamat sa paghatod ni mo, ha?
1: Asam din inyo?
0: Basta, niara din rin napita.
1: Salamat kayo sa tanan, ha? Sa pagpaminaw ni mo sa akong story. Salamat kayo.
0: Okay ba ni mo nga? May bayad ka nga. Huwag makamakahilabot na ako.
1: Sa ako nagkikaingon, di na mawang akong tuyo. Ang ako, na doon ako'y ikasulti-sulti.
0: Sige, ito na ko ha, kadiyot.
1: Kadiyot lang.
0: Oh, nga no?
1: Pwede lang kayo sa mong FB? Or number?
0: Aha?

First time na ko nga nagka-encounter ingon ato. Unique sab si Jay. May bayad siya pero wa mi gamit na ko. Igo raw kumpanyo na. Tanaw na ko nung murasyag. Buutan siya.

0: hitabo ninyo gabi eh?
1: Hala no, unique sub.
2: Hala, may mitex. Hala, si Jay? Pwede makikita ni mo after sa imong trabaho?
0: Kinsa na day?
2: Katong customer na ako gabi eh.

0: Salamat nga bisugot ka na ko nga magkikita ka.
1: Ambot pa uwi. Brog, naluoy ko si mong story. Maong andam kong maminaw ni mo o mutabang si mong healing karon.
0: Ambot ba? Kuman ko masulti ni mo ang akong problema. Ganahan ko nga makigkuyog ni mo aron mapahungaw ko sa mong gibati.
1: Okay na

0: Mamauli na ta, Jay, uy. Alas tres na mdias ka dlaon. Giduka na biya ako.
1: Sige. Wait. Dawata niya.
0: Kwarta?
1: Dawata na. Samara na ang amikuyog ka o customer. Gibayran ako ang imo pagkuyog na ko.
0: Jay!

0: Joanna, sabi ni mo, sa tulo na to kabuhan niya, gasigi kuyog-kuyog. Ambot ba, murag, na in love naman ko ni mo?
1: Jay, siguro asa na ang imong gibati.
0: Yes, nakasiguro ko, Joanna. Sure na ko, na in love na ko ni mo.
1: Ambot ba? Ang kunan ako sa sige o kuyog-kuyog ni mo. Halos kada gabi nga kuhaon ko ni mo gikan trabaho o niya ihatod sa amo. Honestly, na-develop sa ko ni mo. Pero ang akong pangutana, naigugma ka na ako bisag ingunanin nga akong pagkatawa. Bayaran na.
0: Dili ka nagsipayan, Joanna. Basta ang importante, love ta ka.
1: Oh, Jay.
0: Oh, Joanna.
2: Mauna yung nagdikay-likay ka na ako, Joanna? Kay doon lang naman yung kailain? Mauna yung dila ka mutagad ako, ha?
1: Dexter, watay relasyon. Kuno maging unani man ka. Kung doon namin nahikabo na to, ato ratong kagustuhan. Og no string attached.
2: Ah, mo ba? Kapila na talag sex, ha? Nguna na na. Watay na talay, ha?
1: Watay relasyon.
2: Og tungod ini niya, ha? Tungod ani niya, ha?
1: Dexter, sama! Dexter! Jay! Come on!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store. XFM.
2: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanueva,
4: taga Purok Banana.
3: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
4: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
3: Siguro, maragbula na siguro sa kong likod.
4: Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. Try na ako inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ito yung produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Mac Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan ang ikalon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: XFM.
2: X-rated. This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart. Here's my song for your mga babe entitled Till My Heart Aches and by Alamez. Yes, on. Balik ko niya mga babe ha para sa tuwang tambag, sa tuwang letter sender karong hapon. At ang ninyo din nag-ihapon sa X-Rated sa XFM.

0: 9 na sa hapon mga babe. Magbalik na sa itong pagpanag-uban-uban. Ilang gihapon sa programang X-Rated Denisa XFM. Of course, kauban gihapon ninyo inyohang babe ng bayan, Babe Zabarina. Amoy pa lang, ulam na. Aba. Okay, basta-basta. Ayan, oo. Nana daw sila dali sa may Farking with an F. Ako mga ano na ako ni mga igsuon ako. Ay, gibisita ko nila all the way from Cagayan de Oro City. Grabe ako mga bisita. Dari karon mga bay. Parang na-pressure talaga ako. Dali lang. Ano maulaw man lugar, mga baga man mugnawo. Ayan, sa mga babe na ito, di ha, gusto mag-advise na sa to ang letter sender karon kay Babe Joanna. Pwede mo mag-text sa tuwang text line 0969-333-0537. O pwede po mo mag-tawag mga babe para diretso nga maka-advise. No? Okay, of course, muna itong kailangan karon mga babe ang advice gikan sa tuwang mga listeners. Hello babe, mayong hapon.
1: Mayong hapon, Sabrina.
0: Ayan, si Babe Fatima. Kumusta naman ka, Babe Fatima? Okay, ragi hapon. Okay, pas all right.
1: Okay, pas
0: all right. Mm-hmm. Babe, Fatima, sa imo hangi ka advice ato ang letter sender karong hapuna.
1: Ang ato lang ito advice sa sender. Dapat kato na lang bagong yung
0: katong na lang iyahang bagong gigugma nga ano katong gidawat siya sa iyahang kung kinsa man siya ganern.
1: Kung kinsa man siya kay kung katong among isa murag sa say gugma lalaki.
0: Mhm.
1: Sa may gugma.
0: Wala siya nay gugma babe pero mabuhi man siya.
1: Wala na. Ay pangit pag wala nang mabuhi nang siya oi nga
0: pan. Ya walay ano walay love nga na feel di ba? Correct. Mm-mm. So ang dapat niyang buhaton karon dito na lang gyud siya sa iyahang bagong uyab nga si Jay.
1: Oh. Dumhan ko kay Jay kay mabang si Jay kay dawat nang gyud siya kung unsa
0: ka. Mm-mm. Nya pakaslan pag gyud siya babe no?
1: Oh. Ito na lang dito sa bago.
0: Mm-mm. So saan man niya ni pagpasabot ang Amerikano karon niya si Jay Rabaw ara ba niya gignan.
1: Yan lang pong sabta ng Amerikano nga wala siya gugma sa iya ha.
0: Mm-hmm.
1: Wala siya gugma sa kano.
0: So pasabto na lang niya ang Amerikano. Pero sayang ang iyahang ano, sayang iyahang monthly allowance.
1: Malang po po na ito yung allowance at least na.
0: So, si Jay. At least, correct ka talaga dyan, no? Talagang, sa imuhang advice, babe, Fatima, dili mag-matter ang kwarta as long as love ninyo ang usag-usa. Ang galing! Okay, salamat kayo, babe Fatima, sa imuhang advice. Kung sa imuhang ika, ano, imuhang greeting sa to mga babe karon. And of course, i-greet lang po na pila tong letter sender.
1: I-greet lang po na mga kuan, mga friends.
0: Mm-hmm.
1: May pag-o si Madam Green o si Marvin.
0: Mm-hmm.
1: Si Dato Kali si Jane, si Andrin.
0: Mm-hmm.
1: Si Bakuan ay palalag ay si Christina.
0: Sana all. Mm-hmm. Magina akong pinaka favorite part sa imuhang greetings babe kay digid makalimtan ang palalabs dara gid magluya ang all.
1: Gina ko na makalimtan kay pagmamahal na ko siya.
0: Di ba sa basta manguli ta.
1: Mamahal mo na ko siya.
0: Ana gid na no. So kay wa may nag-greet na ko, way nagmahal na ko ana. Ana baklaro. Klarohon na to na. Bitaw babe, salamat kayo babe Fatima sa imong advice and imong greetings. Mayong hapon diha. Amping-amping kanuna kay wala si Babe Zabrina para ampingan ka mo. Mo chup-chup. Nagkadugay, nagkalami ang agulo sa mga babe nato diri mga babe. Unjo na inindot ka na nga nagkadugay, nagka-export pa. Ang galing na nilang mag-ago ka ng Praktisado talaga, parang trained na trained ni Babe Sabrina itong mga babe natin. Ayan, maayong hapon sa mga babe natin yung karon pa naka-tune in ha. Hello sa inyo hang tanan, o kumusta man? And excited na ko para sa tuang weekend karon. And I know for sure kamo sa diha excited na pod kayo mo. Ganino exciting. Ay, maayong hapon, maayong nga nakabarog na kasi mong kagalingong negosyo, babe, pero ayaw isalig ang imong kaugmaon sa bisan kinsa. Higugmaa ang gitanaw ni mga deserve sa imuhang pag-love o gadawata ang tao nga gidawat pugka. Ay, ang galing! Oo, si... Ay, babe, May, ang tuang... A listener dari sa may Agdaw, ning Dakbayan sa Davao. Maayong hapon sa imuhang Grace, dali sa may kalinan ayaw kalimting nga importante usab ang imong kalipay. Dili tanan masulbad sa kwarta so pilia ang tao nga love ka. Ganahan kasi niyo ang mga advice ba kay kanang bitaw nga mananaig talaga ang pag-ibig. So para sa amo ang anong og kwarta. Hindi mananaig ang pag-ibig mga babe, doon talaga te pera-pera talaga tayo ngayon. Charis lang. Dali kasi meron mang ibang solusyon pag may babae na nang og kwarta. Kay mangita jud nagpamaagi nga makakwarta no, magnegosyo, ingon na dili magsalig sa kwarta sa uban. Pero kay in nga yung ulipon ta to, ulipon ta sa kwarta. Kung may kanta man nga i-dedicate para sa kwa katong alipin ako. Hindi sa pag-ibig alipin ako. Umiibig sa pera. Lahi na ito. Pero in fairness, ato ang mga advices karon kay, di gidaw makuan ka ng malabuan sa kwarta ang paghigugma. Correct kayo dyan, no? Kailangan naman, love lagi ka niya, ginakulata po ka. Sugot din mo na. Ayaw na lang, uy, may pagmatuog ta.
2: Easy.
0: Dapat dito ta sa kanang ano, kanang ay sa to, kanang kwartahan lagi pero ginakulata pud ka. Or dito ka sa bahalag walay kwarta pero love ka. Bahalag saging, basta loving. Ayan, mayang hapon isab ka ni ay si babe boy at diri sa may tago muna huna una ang kaugmaon sa imuhang anak. Kinsa man sa ila ang mahimong maayong amahan o kauban sa kinabuhi. Ay correct, nawala sa ano sa spotlight ang iyang anak. No, but na ay anak kini si Babe Joanna, no? Og matipa ni Kuya Boyet, dari sa may tagom na unahon sa ang welfare sa bata, kung kinsa ang mahimong papa, dili kung kinsa man ang love ka or naikwarta. Correct. Sino magiging magandang father figure? Diba? Para sa safety din and security ng anak mo. Joanna, ayaw pili ang tao, tungod lang sa kwarta. Ang kwarta mahurot, pero ang tinuod nga gugma og respeto, magpabilin! Lahira, ganyan sila ang mga advice. Mangulita!
3: Dagan sila, ma.
0: Mangulita. Daog tayo inyong mga advice, mga babe. O, anag, yun, dapat ipanaong-naong yun na to nga, dapat dili sila mahimong naong og kwarta. Dapat ipanaong-naong na to na always choose love lang yun, mga babe. Bahalag magkamuriching, basta loving. Bahalag saging gani, basta loving. Saging sa umaga, saging sa udto, saging sa panihapon. Di, basta. Agay! Ayan, atong oras alas 2:48 na sa hapon, mga baby. And of course, no, dili po dapat ihikay ang advice ni Babe Sabrina sa inyo. Ha, kayo mo na yung pinaka-nindot nga advice sa tanan. I-ready nyo mga kagalingo, nag-ready nyo mga luha, kay para po disang kagalingo. Ayan, mga babe. Mura patag artista diri. Uy, daghan makayo kamera sa ato atubangan. Oy. Anyway, babe Joanna, salamat kaayo na sa imuhang pagkamatinod anon. Salamat sa higayon nga imong gi-share ka na imuhang storya sa kinabuhi diri sa XFM, especially sa tuang programang X-Rated. Tinuod babe no, daghan ang dali mo judge sa imuhang kagahapon apan ang tinuod bitaw nga sukod sa usa ka tawo, dili ang mga sayop or ang past no nga ni shape sa imuha. Kundili ang imuhang paningkamot nga mausab og mubarog kapag usab. Kabalo kong alisod ang imuhang kahimtang karon og usa ka bahin sa imuhang kasing-kasing ang nag-ingon nga si Jay ang imuhang gihigugma. Usa-usab ka bahin sa imuhang kasing-kasing or sa imuhang huna-huna bakaha ang nag-ingon nga ang Amerikano ang mahimong makatabang no aron mahawas mo sa kalisod labi na ang imuhang anak. Apan Joanna, ayaw himo ang negosyo in town ang kaminyuon, please lang. Bisan pa man og naong tagkwarta, no daghag mga pamaagi para mabuhi ta. Kung magpakasal ka sa usa ka tawo nga wala nimo gihigugma or dili nimo love, basin bitaw tinuod man makagawas ka sa kalisod apan musulod ka sa kinabuhi nga puno sa pagmahay. Always dun ako ginaingon na once mo enter ta into marriage, lisod kayo na gawsan gyud mga baby. Kailangan ka na yung mga 200,000 to 1 million para makagawa sa kaminyoon. Dilingon anak ka sa yun mga baby. So always jud huna-huna, akong magpakasal ka sa tao, dapat love gyud nimo, no puno sa pagmahal. Kay para pud nga dili ka magmahay pag-abot sa panahon. Sa laing bahin, dili usab igo no nga gugma lang pud ang basihan babe. Pangutan asa si Jay kung andam ba siya sa responsibility tungod lagi pud sa imuhang past and at the same time tungod sa imuhang anak no kung dawat pud ba niya ang tibuok kamatuoran. Dili patas nga magplano mo sa kaugmaon nga dunay gitago nga sekreto kay Jay no. So for example kana imuhang uyab nga Amerikano karon, so dili pud siya fair para sa imuhang uyab nga si Jay. Joanna, angay nimong pilion ang tao nga imuhang makit-an bitaw nga mahimong mauban nimo sa future in sickness and in health. Ana bitaw kanang wedding vow ba? Ana makaingon jud ka nga mo ingo kanang mulitok ka sa wedding vow nga walay pagduha-duha.

your future. So mo lang to, babe, and I hope na nakay something na nakuha sa tuang tambag tarong hapuna. Tininood jud to ako ang tambag ba kanang pang kinasing-kasing bitaw. Lagi. Kasi nga, di ba, I always mention nga tinuod man nga kita mga babae, kailangan na jud tay kanang personal gid nato nga kakuhaan sa tuang kwarta. Dili ta magsalig sa bisan kinsa nga maghatag ana sa tuwa mga babe, so that bisag wala na sila sa tuwang kinabuhi, makabarog gihapon. Di ba? Anyway, mga babe, atong oras alas 2:53 na sa hapon. Paspas kayo ang oras, mga babe, pero sige lang, ingon anak, manggid na siya. Paspas gani ang tuyok sa adlaw, paspas gani nga nabago iyahang pagtagad nimo. So paspas po yun ang tuyok sa adlaw, mga babe. Ang atong oras, dili na yun siya mag-igo, ang panahon dili na ato. Pero sige lang kayo, pabalaka, because today is Friday, and enjoy the rest of the day, mga babe. Enjoy inyuhang adlong Biyernes, ang inyuhang weekend. Asa na pod kamo dadon si mga laagan nga tiil. O basta mag-amping-amping lang gid mo kanunay, kay wala ra ba si Babe Zabrina para ampingan mo. O sa mga babe nato diha, daghang salamat sa mga nagpaabot sila mga advices, sa mga nagtawag para unta mo advice, na pasensya kayo, wala na nato natubag kay medyo limited atong time karon. And of course, mga babe, salamat kaayo sa mga kanunay nga nagasuporta sa tuang programa, always nagatanaw sa tuang live through XFM Davao Katropa Digital. Mga sa mga nakaplaster diha, thank you so much. Pinakis apak tamisa ano ba sa nami, iba ka nga lagpok-lagpok gidya kiss ko ba? Amo na nami ka nang lagpok-lagpok gid nga kiss kay magapamatuod gid kung ano ko ka kay gugmaan siya. Anyway, mga babe, atos ang i-check inyuhang mga greetings bisa to ang live feed karong hapuna. Hello, good afternoon, mga babe. Toto Valdizon Escalada, maayong hapon, babe, watching live from Elaya Dao Capiz. Ayan, maayong hapon sa inyuhang tanan diri sa may Capiz. Babe Harold Salang, shoutout, watching from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Karelia, Davao del Norte. Maayong hapon sa tanang mga taga Davao del Norte nga naminaw karong hapuna, especially kay Babe Harold Salang. Lynette Araquil Jasim, good afternoon, watching from Busay, Cebu. Ay, mga Cebuano, babe, nato nga naminaw karon, salamat kayo. Ako pa ni mo, Jai, sa AFAM na lang ka. Oh, sa AFAM po niya, ha? No, kay mo abot rang time nga ma-develop ka niya. Karon panahon, practical dapat. Oh, practicality versus love. Zaya, Zaya, shout out Yuma. Si Yuma, pinakagwapa sa tanan. Oh, ako mga bisita, dari ako day sa isa ho, na adri si Yuma Bells ang pinakagwapa sa tanan. Of course, si Ate Jana pod ang ikaduha sa pinakagwapa, pero pinakasexy niya sa tanan. Ako nga pinsan nga si Nicole nga pinakaputi sa tanan. O nga si Zeya Zeya, o Zeya Zeya, manong Zeya Zeya man imong pangalan, nga pinaka, wala, oris ang all ani sa iya. Bisan ako oris gihapon. Complete package ni siya. O, di ba? Tapos napagay ka ng, saan mo na ako pagingon? Basta, secret na lang. Naga po'y pogi nga kauban ang ako ang mga babe na rikaroon sa tuwang studio. O, yun lang mga babe. Dagan salamat once again sa tanang nakigduyog sa tuwang programa karoon. Mabalik na po'y ka next week. Adlong Monday. Same time, same station gihapon. Doon lang gihapon sa tuwang programang X-Rated. Before I finally say goodbye, here's my last song for you sa akong programa, entitled It's Sad to Belong. Kasi nga, it's so sad to belong with someone else when the right one comes along. Aray ko! Huwag ganon. Bita mga babe, ha, amping-amping mo kanunay. Kaya wala rab ako para ampingan mo. I love you all. Bye-bye! Mwah!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: kuhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
3: Zanthon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanthon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matina, saka driver. Kaliad to, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikit na lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive kong sakyanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, spasa po kayo kung mo-reply. O chacha ko mga po, ganahanap po kung mag-drive, kaya klaro naman din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Mahilig ko sa sports, maong interme kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kayo makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Agamati.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Sis the Pain.
5: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
4: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko, ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
4: Southern Gold Coffee Mix.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and

0: Mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong maoy hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi og paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyig ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
5: Kaklarek sana?
6: Exciting!
7: Sister Pain.
8: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal og sakit. Dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka mohinom og kaduha or katulo.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika.
3: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Clarex!
11: Exciting!
12: Oras, hatod kaninyo sa Vision X Plus.
13: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
14: Send money abroad, quickly and easily. With Elu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
17: M2C Graphics Davao.
5: Kaklarek sana!
11: Exciting!
6: Exciting!
18: Andito na ang programa.

0: Strappy. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha. Para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, sana!
6: Exciting!
4: Exciting! Exciting!

0: Hatagi og chance imong kaugalingon aron makahimamat og bag-o. Ayon nagbalik sa iyaha nga swerte na gani, wala pa ka gi-value.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nga nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Sis the Pain.
18: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
17: Sis the Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor. Santon
17: Gold Coffee Mix.
20: Ako si Fesha,
17: ako
20: teacher.
17: Lagi
20: na lang pagod at
17: sumasakit
20: ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
17: Santon Gold Coffee Mix.
21: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUND.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sister Pain!
5: Si Michelle de Aini, taga-Cebu, sa ka-sales lady.
6: Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaming hod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikikik.

0: kayong Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pagbili sa mga butika. Cellphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Fes, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
1: Cellphone Gold, Coffee Mix.
3: Mga katropa, available.

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Ayaw ka balaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, Ana!
6: Exciting!
4: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ko, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Upo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pwede na siya? Halo, himot ko?
10: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Klare!
9: Exciting!
12: Sister Pain! Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit na tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
13: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibo.

0: in Drug San Pedro.
1: Ka Clarex, Anna?
2: Exciting!
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Andito na ang program.

0: The time now is 6:30.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 7 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

tell you? What'd I tell you?

0: XFM time. It is now 8 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

the best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

tell you what I tell you. One, two, three.

adunay mga magsulay, adunay mga tagubol, adunay mga kasakit, magkita ginapadasig. Nakupta na ito atong pagtuong ato sa Diyos. Diyos ng patinumanon, Diyos ng manuluyon, Diyos ng mahigugmaon ka na itong tanan. Kaya sa matang sitwasyon sa iyo mong kinabuhin, nakita siya kalimo karon. Kung sa parong, padayon lang sa pagkupot sa itong pagtuong ato sa Diyos na matinod anon.